0: Nessa.
1: Onda o.
0: Rasha Peo.
1: Chuwipe.
0: Kabyesho.
1: Kanfimato Mariwo.
0: Joson.
1: Kanfigbe Wale.
0: Joson.
1: Rasha Peo.
0: Ao.
1: Koma Abo.
0: Peo.
1: Omi Majam.
0: Oh yes sir.
1: Ori Inaya.
0: Kabyesho.
1: Ewo Baba Agbalagba.
0: Yes sir.
1: Eba Kwe Baba Yen.
0: Kabyesho.
1: Baba Agbalagba.
0: Baba Ibabo.
1: Awon lo lo lesa o.
0: Esuma Biba.
1: Ilesa.
0: Yes sir.
1: Ni an.
0: Benny.
1: Ejo.
0: Yes sir.
1: Kilo Jori Baba Yen. Daddy, kill a jury, yes, sir. 55 years.
0: 55 years, sir.
1: Ni want to rewa law.
0: Si
1: lesa.
0: Lesa.
1: Mama yeda.
0: Yagba lagba yeda.
1: Yeda.
0: Mama suma bio.
1: Yes, sir.
0: Kabye shaloro.
1: Want to rewa.
0: Yes, sir.
1: Nasi odua wa.
0: Odua wa nuwa law.
1: Yes, sir.
0: Kabye shaloro.
1: Yika okanwa.
0: Yes, sir.
1: Wak, bo wola wami.
0: Rara o.
1: O wako.
0: Beni, sir.
1: Wak, bao.
0: Wak, bakobo.
1: Wak, fo wara we.
0: Yes, sir.
1: Wamato law.
0: Adani wa ye.
1: Lopo mi.
0: Yes, sir.
1: Oluwa wimba.
0: Oh, yes, sir.
1: Toba ti gbona.
0: Eh.
1: Ema fi kan wa lori.
0: Kai.
1: Wi pe.
0: Eh.
1: Iwo mo yi.
0: Yes, sir.
1: Bo mi ti ju olora die.
0: Beni o.
1: To fi jade laye.
0: Oruko Jesu.
1: Ina omo.
0: Ina omo.
1: Ko ni ju o.
0: Ko ni ju o.
1: To mi yan ba ti le ju olora die.
0: Yes, sir.
1: Won ni so pe.
0: Eh.
1: Ina ogun.
0: Jesu.
1: Ko tu ju omo.
0: Ah, mi Jesu.
1: To mi yan ba ti ju olora die.
0: Beni, sir.
1: Won ni so fun e.
0: Eh o.
1: Ina gbese.
0: Jesu.
1: Ododun.
0: Adani wa yo.
1: Ina gbese.
0: Jesu. Kabyesho.
1: Ko tu ju omo.
0: Ah, mi Jesu.
1: Hello.
0: Aisha.
1: Won ni ti ma ti fun mi yan ju e die. Tori wipe.
0: Yes, sir.
1: Omi gbona.
0: Beni, sir.
1: Omi tutu.
0: Beni o.
1: Dada ni koporo
0: na. Koporo na ni.
1: Iba gbona.
0: Yes, sir.
1: Iba tutu.
0: Iba tutu.
1: Dada ni koporo.
0: Oh, yes, sir.
1: Mami.
0: Mami.
1: Mami.
0: Yes, sir.
1: Kilo jori yi. 74.
0: 74 years.
1: Yeah.
0: Kabyesho loru.
1: 74 years.
0: 74 years old.
1: Won de tori wa.
0: Lo si odo wa.
1: Lo odo wa.
0: Kabyesho loru.
1: Ah.
0: Jesu.
1: Mi ni lo mi ta.
0: Rere o.
1: Ma gbe lo sango.
0: Kabyesho loru.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Kilo de. Ti mi o se ni lo to.
0: Yes.
1: Ti ma se gbe lo sango.
0: Yes.
1: Mo fe fi majemu.
0: Ayera yo.
1: Ewu ori awon mejeji.
0: Bele, sir.
1: Mo fe fi gbadua.
0: Kabyesho loru.
1: Gbogbo eni to ni ko mo re kulewe.
0: Yes. Kayayayayaya.
1: Hello.
0: Aisha.
1: Hello.
0: Aisha.
1: Mo kede.
0: Oruko Jesu.
1: Ara pa ni yo.
0: Ah, mege.
1: Ah, omi ye.
0: Beni, sir.
1: Mo n gbe lu ofa.
0: Ofa.
1: Ni ojo Friday.
0: Ojo Friday ni o.
1: Ojo Friday.
0: Ojo Friday ni.
1: O ma lagbara.
0: Kabyesho.
1: Ojo Friday.
0: Friday.
1: Ojo Friday.
0: Friday.
1: Oluwa mi ga.
0: Oh yes, sir.
1: Wo le nbo.
0: Kabyesho ma se.
1: Lati lo ma jemu.
0: Beni, sir.
1: Fun won ni ilu ofa.
0: Hallelujah.
1: Omi yi.
0: Yes, sir.
1: Ni ma kokon fi fori fun won mi.
0: Hallelujah.
1: Ni ilu ofa.
0: Ofa.
1: Eyin te na wo soke. Abere iku aye.
0: Oruko Jesu.
1: Don't fear for you, my man.
0: What you call Jesus?
1: Are you part of my
0: family? Ah, Jesus.
1: I love you, go any tomorrow.
0: Ah, Jesus.
1: And you're off.
0: Off.
1: I'm a Paris set you up.
0: Hey, yo.
1: You're your Friday.
0: Mimimo.
1: I go make you.
0: Mimimo.
1: Location.
0: Benissa.
1: Ibiti, I'm a lot of fun.
0: Ah.
1: So follow where I want.
0: Follow.
1: Ni o so foluwe hall.
0: Ben is foluwe town la malo.
1: Eh ninu OGS.
0: Ninu OGS yane.
1: Ibi kemi to ba wa.
0: Ibi o ba wa.
1: Ni po tete le be.
0: O ja tete ma bo.
1: Tete wa padi olo.
0: Eh ma bo.
1: Bi ba tin pari.
0: Ben is.
1: O di sangu ota.
0: Eh
1: o. O ma ni agbara.
0: Alagbara sa.
1: Eyin ara ile sa.
0: Ile sa.
1: O emura o.
0: Emura.
1: July 10.
0: Ben is.
1: 10 11 12.
0: Ben is.
1: July 10.
0: Ben is.
1: 11 12. Ni ilu ilesa.
0: O ma lagbara sa.
1: Bede woli.
0: Yes sir.
1: Woli.
0: Eh.
1: Oko to Jesu.
0: Bede sa.
1: O ma ni agbara.
0: Bede sa.
1: Bede nuntai.
0: Oh yes sir.
1: Sami o.
0: Oh yes.
1: Mwa ne faso dudu di omo re.
0: Ah me Jesu.
1: Hey.
0: Kabyesho.
1: God bless you all.
2: Olorun mo buko wo yo.
1: Yo tara fun o.
2: Amen.
1: Iwa genga.
2: Lari.

0: ni baba mi mo gbe oga e wa yi e yi so to egbo mi yen segbe e yi so si e dupe lowo e ni o se oba to nfina down ogo ni fun o jesu mo fe ki gbogbo eyan omo olohun ko dide ka jo ki haleluya e ki haleluya mefa ati ogo maru an bo ba se nke mo ke si waju gbe omi yen dani eh o le je bottle water bayi e gbe si waju mo ti ni de di omi te le mu tan ti o sefu ni. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo maru ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah Olorun wa won me bi won se ndunu laaro kutukutu oni ojo Thursday oni kabiri ninu we Matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni beere a o si fi fun yin so oni nto fe beere loni gbogbo eyin mo e mo ti jeun emi Oluwa so lati ojo Sunday mo tin kigbe pe ka gbawe Oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa eyin te ba ni oko mo e jo e gbawe fun akobi omo yin ta ba won omo yin ohun Olorun ni e awe yen yo si bere ipade adua wa e kan ba yen ni mo waye e kan la o le je meta ru e lodun eh ba se ngbaradi fun women convention be la se se ni last year awon ti wa anti last year no mo emi Oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo bo yo fegan oko e enikan ni se we ma lati pade lagbara Olorun to ba ti di 12 12 lagbade eyin baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gba we iwo lo lawe awe atadu atawa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e raunje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo ton je ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin adua yi o emi Oluwa lo so be oni atola ni emi Oluwa fini ka se but eni kan ni sa gbawe lola ko sa we lola Friday oni nikan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi Matthew 7:7 o dola eni kan ni kini benu we Matthew 7:7 Matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin Olorun re lo so be oni wakiri eyin o si ri kan kun a o si sisile fun yin in to nbe ni chapter 7 verse 7 niye boya lola ni maka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bio so oni nkan to le bere foko re senu le te ngbe yi osu yin ni so oni nkan to le bere fun akobi omo re e mu photo won dani loni o e mu aso to se pon photo enikan ni ah iba se iborun e ah pepe yo pon mo loni o to ba wa se pon ni photo oko e fi phone tan so be yen o ya ya photo re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso aso to se pon nkan bo si se borun e na o kan fi fun oja mo photo oko re to nbe ninu phone re phone yen lo pon bi eni pon mo o baba iyawo e fe wa gbadua fun o laarin wakati meji ni wema to ti wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ti oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni gbogbo enu so awon to nbe bi omo ran tin ti mo nso yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won ti wa ti won ti ngbadua be ni ohun Oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin egbon adua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni nisin oni ni an pe ago mejila eni to so be to Olorun tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si bo nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti soro yi won ti de won ti pe siba ngba to di ago meta won la ago gbangan awon obi ti pe enikan ni o tete denu pade yi eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyin ayan fe igba to di time yin awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe odidi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile niwe awon nkan ta danwo loni ah pepe yo pomo lati iworode wo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen omi te gbe lowo yi oni omi te mu omi na si tore e gbe pade mi lori facebook ni isin in gbadua si bayi ma tun gbadua si te ba ti koko pari adua e koko seku e mu omi yen ku omi adua ni e gbe yoku wale ko si bi oko re o se ni ni ajeseku ko si bi awon omo re o se ni ni ajeseku ise woli ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadua igba ti en sori ofe igba yen ni mama pastor de olukuluku sori ofe won koja lo le asaju ati won gbadu dugbedugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor church mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni fi ni ki gbogbo won wa gbadua iyawo pastor wa o in fact igba to nde si won ti parisi nti mo so yi yo ti mo ya won to ye igba mi nbe ti olomo fi ase idile si enu iya igba mi nbe ti olomo fi ase igbesoke oko si enu iyawo e agbara to nbe lara obi okere eyin aye ni bo le wa te tin gbun mi gbogbo eyin mama mama oluwa ni e gbadua fun awon oko yin gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadua fun awon akobi awon omo re e si gbawedi ago meji osan ni mo je ise fun o gbogbo wojo pe sibasibasi wema loni ni igbaradi fun women convention sunday ni o je only communion isin agbara ta mo se lekan obo si isin dupe eyin omo olohun e mura a fe bere fun oko re a fe kan ilekun fun oko re gbogbo ilekun se to ti a fe kan ilekun fun akobi awon omo re Esa o si ilekun ti obin kan ti won bo yo pin atobin ba jo kan ilekun e lo bere pe ta ni won kokon si fun bi opin atobin ba jo duro lero na loju titi e ja wo en ti moto o sanu ti won ogbe anu tin be lara eyin obirin ku ni toni yere yere to bin ba tun wa fawe ti Esa e ti yawo yin si waju laaro yi ajo ko si laaro yi ni to ba ti di 12 ori facebook ma koko wa gbogbo eyin te wa so natural te lo bere e lo bere ba se bere loni atola niyan ko ni sawe nbi tola ma tun so bi o se lo enikan ni woli odi aje mo mo le fe gbadua si lori facebook loni nloje ni ugbo mi lowo odekunle e perfect le ti pade mi e jo sa e jo ma omi ko ji omi to le damu tan iwo atoko elejo mu ebi oni pa yin mo a fe bere loni gbogbo yen dide oye gbe ese meji si waju eni baba mo fe bere dami lohun mo fe be olohun fun akobi omo mi olohun dami lohun je ki yi pada nla ko de e ja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngbun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere enikan bi bo you can ask o le bere in the name of Jesus we want to use the name of Jesus Christ a fe fi bere fun oko re a fe fi oruko Jesu a fe fi bebe fun oko to fe ask in the name of Jesus enikan ni so ko yen titi dola ni sin gbo ninu we John chapter 16 verse 23 to 24 only whatsoever ye shall ask the father in my name he shall give it to you on ko ti e ba bere ni oruko Jesu on te ba fi oruko mi be baba fun o le mi o se fun yin a fe fi oruko Jesu gbadua pe ki won gbe calf ki won gbe oko toko re omo wa ki won gbe truck fun oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise ko won le mo rowo mu wa won e gbe fun o emi oluwa wa so fun mi oni to ba fi to ba ba gbadua won gbe fun lati yejo ile yin mejeji ti jo n pete pe ro pe fe ku onu le yen e rowo oluwa wa so fun mi oni wa gbadua fun mu foto e lowo to ba ni foto e ya ni isin ya foto e sinu phone e wa mo seyin wa gbon ti oluwa so oni ki se fun won gba le nikan fun yin igba ti o ba fi di march March 2027 inu ile yin le ti ma so o won olodun lo ngbo yi wa wo akobi omo re to ti fe wo school lati ejo yi akobi omo e ti tin gbadura pe ki won fun ni COS oluwa ni mama awe oni ni o beli e mami kin lo de to wo wo bo omo re se se gangangan inami ku amina shahala eni kan ni se ri mi ni gidigan asimi loju ye ni Matthew 7:7 ni igbaradi fun ipade 7:7 women convention oluwa so pe gbogbo nkan ta ba bere loni pelu ipade awon obirin nibi ta ti gba pastor Temitayo Odekunle lalejo o pepe yo pomo loni ago meji la ni gbogbo wo pe sibasibasi wema nibi ta ti mo gbo won aduwa soke to ba di 2 gbogbo eyin baba wa gbe yawo e iba so kada longun iba se keke wa fi gbe jo lo won mo pe ti ju ba yen lo Angbaradi fun 7:7 Angbaradi enikan ni woli won le nbo leko ni Saturday so e ti gbo ni lagbara eni to laye atorun iyen ni oni ja se isoru mo ni ale ola Friday isoru ti council lale ola isoru ti council tori mo nlo si Abesan stadium mo ri osumare pada mo ti lo nijo Tuesday oluwa no ke kan e meji loku ti ma de silu Eko bi nba wa ni ojo Saturday ma tun wa boya ni Monday eni kan ni bo le nbo ma so yen fun yin bo ba di ojo Saturday si Sunday eh me lama na ku abidasha mi na sha paradaya be ba win ni contract yen awon omo re ayo to best well fun yin e wo ti ya ise ni isin e wo bo se o ra to ko e o pe ti kokon se bakan bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: emi na le ri o baba mi oruko mi ni Adeyinka lati ilu Ondo ni 2021 oni mo ti n gbo program yi lori radio ngba to di 2025 ta lo lo July 7 July mo wa ki lo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu awa omo etiti ari aran ni se ni ta ba ri mo titi to fi di on the 6 July mo gbero program la around the 6 yen tojo ojo Sunday mo wa ro wi pe omo de ye kin jade si oro mo yi awon yen ma so pe ki ma dake mo ni angbadura emi ni o gbe mo gba ta de church pastor loko mi mo wa so fun pe daddy ta ba ti dele loni ojo ojo Sunday Monday ohun ni 7:7 lo bo si nigba yen mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo ma n gbo program e lago marun marun yen dadi wa wa ni oni ko buru oju won change emi o soro ntemi
0: nice gbogbo eyin baba mo pawopo mo beyin laaro yi mo beyin ni time te n gbo mi mo joju e o change in te wa se ni pe wa gbe yawo e to ba ti mo mo pe ran si olorun ni pastor ni won toto but se bo ni Thursday ke se Sunday service e sa on there ko won ti o tele ni o domo source finally se mo ni o wa domo church ni emi mo ni ko gba awe fun oni omo lo sonu yi engineer je mo gbo nti ya yi so lo e je mo gbo nti so bo ago meji la la wa loni gbogbo eyin mo mo si ni
1: tori ni o le jeun nigba to di 30 church de mo mora won ni je mo lo bi opa mi asibi mo ti mora yen ọkọ mi náà mọra.
0: Nice bàbá rẹ nìyẹn bàbá dáadáa nìyẹn bàbá tó mọ lọ nìyẹn wọn ni báwọn ṣe ń múra ọkọ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí múra àjọ débẹ̀ ni ẹnìkan ní ṣe ń tẹ̀lé ìyàwó mi tó bá lè tẹ̀lé bọ̀ tó bá ti di bí bàbá ṣe ń gbàdúrà lọ́lọ́ ra nǹkan tí è break tó bá ti fẹ́ parí tù lá parí tù àwà péré ni ẹ mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nù léyìn.
1: bá a ṣe gbéra ní ìrọ̀lẹ́ on the 6 yẹn nìyẹn bá a ṣe dé gbàǹbà ẹ̀ ta wabi ta ma joko ta gbe ẹrù ata gbe dani ta gbe sibe ayipo ibe yen igba yen le so pe ẹkan ni ki won ayipo be ayipo lẹẹkan nigba ta ayipo a wa fabo si ibi ẹyin ọta a bẹrẹ si ni gbadura emi ati ọkọ mi mo bẹrẹ si ni sọkun si ọlọrun lọrun a gbadura yen titi ago mẹwàá lu dade wa ni ọlọrun ti ba wa se ọlọrun ojiji tó gbàgbọ́ tá a sì tọ́wá ẹ̀ bó ti bá wa ṣe ó ní kí n jẹun olókè mú ní kí wọ́n lọ ra oúnjẹ wá bá a sì gba àbájọ lọ ra oúnjẹ yẹn nígbà tá a padà dé ibi tí agbẹ́rù wa sí ajoko mo nje onje ti o lo lenu mi tele o lo ngbe ati nje lowo oni ko kan ti wole lo ni mo ba gbe oni ya dami lo soro o nse boda mayo wa ti pe yin ah oni ko pe o o lo pe ohun o lo so pon try number yin pe ko lo sugbon wa lo hospital ah kin lo de mo lo try number re ko lo okan mi bale ngba to di oru ni nkan bi 1 enikan fi number pe mi oni na oni set eku oni o strong oni bi ti won ja ju si o lo lo oni be lo nti ri to wa gbe lo si hospital o sugbon na se phone re wa lowo ohun oni ohun ba charge on to ba daro la oni yo pe mi oni o bo se di nkan bi ago meje aro ko to di pe program bere number e wole hello oni hello mami mi oni bo le wa oni nbo ni wo wa lati jejo ah oni gba to nba dele olohun o salaye fun mi bi tan si teyin atoko mi tin gbadura mo so fun olohun oni mo fe gburu omo yi ko to di pa ko lori oke ojiji to mo so fun oko mi pe ti mi ba ti gburu re ma ta ku sori oke yen mi oni mi ni lole oko mi lati gburu re na agburu omo yen lo to ati ododo ngba ta pari ta fe de ife ko wole egbe to wa nle pe mi pe mami mi omo yin mo ti de ah mo yin lorun logo mo dupe lowo olorun ojiji mo fi ogo fun olorun daddy ipe yin oni di pe yeye o nigba to tun di october 77 october o tun re akobi mi de bi pe emi re fe bo ko le rin mo tori ko gbe lodo wa ko to di pe yawo re wa ja ju le fun wa nigba to ti mo ni a emi mu omo yi lo si olorun ojiji o o lohun le wo moto o lohun le rin mo la gbe e ngbo ba debe wa rin o dupe lowo olorun ba se sokale ta wo enu gate yen amu lowo ta fi cross sibi ni si camp grant ngba ta to fe wole lati enu gate yen ah oni mami mi afefe kan si fe lohun oni aya un ti nlu to re ohun yen oloko lo de stop mo lo dangba ta ba fi yi po torium oni wo no ri pe wa oke o ri pe jesu wa ni bi aye po lekini afa lowo ngba ta de bi ti atun ti fe ka elekeji oni mami mi oni e ma fowo mu mi o oni e ma fi owo mu mi eh amba n tele leyin pe komo subu aye po ade bi waju ota yen nibi eyin ota oni je ko ngbadura nbe o daya dele oye ka o buye pebe o fi rara oni mami mi oni je alo se lansare tan tele omo yi leyin asare tele leyin ni nibi ti mo gbagbe aisan omo yi si ni yi o mo dupe ni owo olorun oba to se leyi fun mi nigba te se birthday o da pe september mo ri tori tala joko ninu orin yen mo ti ko awon eyan leyin mo ni wa wo bi olorun ti se yanu fun mi awa awa ta wa ngba yen ga a lodu moto wa ni ngba ta yipo ti adebe ti won yi won ten se program lowo ti awon olomo ti won wa ti gbogbo won wa ti kaluku won wa ti won ka ti n lo bi 180 wa nkeni kan ah mo ni baba emi na de ni omo kan last born mi to ti marry lati 2021 ti ko bimo ta awon ojo olorun fun wa so fun olorun baba ko to di pe baba ise birthday won ni odun 2026 mo fe ki omo mi ko kemi no wa ki wa dupe bo te se pe won si around sugbon ma wa dupe lo e wo olorun igba ta ti a kuro nibe ti program pari ti mo dele tori oko re na lo ni low sperm count emi eni ki mu ororo yen ororo ti won fun wa ki n fi sinu omi ki n fi ranse si oko e mo fi ororo yen mo fi sinu omi mo fi ranse si oko re ngba ti mo fi ranse soko e oko re gba o lo dade won amu osun yen je o ti won fi loyun mo dupe lowo olorun pe ninu osun yi omo mi naa di olomo o bi omobirin lanti lanti imale ayo oluwa gbohun mi testimony mary omo olorun ojiji mo dupe lowo olorun dadi mo ton gba ladu ale kan sise bo ti wo kota ogogun to mo oni bori aye tin na mo dupe die ri mi ni yi o ore lanti lanti meta tolorun se fun mi ni ori oke olorun ojiji ni 77 idi eri mi ni yi o daddy e ba mi gbe eri temi na o o dupe lowo jesu
0: nice e je mo lo kin lo tun fe gbo mama yen lo initiate gbogbo nto sele ka pa mu odide case yen o ni change e bere e ja lori facebook ni agbara eni to laye atorun ago mefa abo ni ma apia gbogbo sona church ago meju abo ni ipade ti na laaro yi e lo bere and to ba di ago meji la gbogbo eyin mama mama e ja jo bere ni agbara eni to laye atorun eyin sister tesese ni brother ten fe wa bere fun kara o le deyin ohun olorun ni mo sese so number 1 beyan se ma bere you can use the name of Jesus to ask nigba to ba digba ta ba de program ma tun so nkan marun mi teyan ma fi bere asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e nje o le fowo re bere laaro yi so o le fi idamewa re bere eyin te ba ni idamewa ti ore fi bere a fe lo wo di aje lori facebook nisin lori youtube atori tiktok ago mefa bo dekunle epafras let you join me mi e ba yan chat o gugu eyin te ni idamewa ti ore e lo number yi 1966 36 38 73 1966 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade now eje nfele ikun ni bulletin gbun mi kakakiri agbalaye ese bibeli ta fe kare o Isaiah chapter 25 titi wa Isaiah chapter 30 Isaiah 25 to 30 gbogbo eyan omo olorun ti won bi loni e wa kunle kin foruko jesu bere fun yin ago mejo abo ni ojo saturday eyin te wa ni abesan gbogbo eyan omo olorun nilu eko ni ma to wa be bo eja lo sis awon sona church wa laaro yi ibe ni nkan pe nkan hanu eyin omo olorun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe toro fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba n we ni ti o ra anu gba laye ka ka o mo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki olorun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
2: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikunlukun leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyerin, nyerin.

ti mo gri eyin ti e o kin deja ati eyin te gba olorun gbo te o de fe wahala eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi oluwa ti wi o oni nitori isele to nbo lona ati eto idibo gogo atawon nkan ti o ti fara ta gbodo pray tolorun de gbodo ko gogo awon ti o ba ko yoyo toro ni ba ti e po owo sanu fa won to won ba sanu fun ni eo eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo nti oluwa so oni kilo ki gbogbo ediyan kan lo ru ebo ebo abo bi mo se gbo re ko lorun ojo ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o oluwa ni 200 naira lori omo kokan ati lori ara re iwo nikan to ngbo mi 200 naira ni iwo yo send si account arugbo ojo pe mo ru ebu abo abo ko daju lori mi mi o gbodo pare ma koko yi gbogbo eniyan lo calculate idile re ninu igbagbo bo lo se ri 200 naira lati sori abo kaye ko ma se paremo ki won no ma parema ye o ijile re account te ni lowo larugbo ojo na le o se si e gba te ba ni bayi 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 agbe God's Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare to gbo lekan si 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebo abo wa ni oluwa mo ru ebo abo ma je npare ma ye lara so pe ni oruko Jesus gbogbo oro di to wa lori mi Eje Jesu pare. Oya pe Jesu ko gbadura yan. Aha. Gbogbo oro di. To wa lori mi. Eje Jesu pare. Jesu. Oluwa wa. Ilorin Bibeli wi pe ori ni wo yo je. Oni je iru igbese adura abami kan ma waye larugo ojo laro Friday ose yi gbogbo eniyan o wa kubi te ti ri bayi e lo get ori eja eyin le mo bi e o se din eje ko neat e ma gbebo o lo je senu are leyin adua bi n ba ri ipade to le to bayi eyin melo le fe do lori laye yoruba gan wi pe ọlọgbọn dori ẹja mu ta lo wa nbi ta lo n gbo mi ti o fe seru omo iya e ta lo fe mori oke waye ta lo fe laseyori ta ni o mo fun yan ta ni o ni toro mo bawo lesi rori eja igbese adua woli eyin ni ke prepare ori eja eni eja te ba ri iba je gbigbe tabi e te ba le si wa e sa mu bo ta du aba tin lo ton ta pari ipade adua igba na le je funra yin now ti o ba so fun pe asiko to lati dolori iwo na ya ready eyin melo lagbara yin gbe ba nu ba kan yin ti ala 200 million ba wole fun o so ni daku ije ready lati dari ile ise nla ije setan lati di oga ati olori laye yi e mo bo e lo arrange e on ton pe ni ori eja a pade aro Friday to ba ti de Johnson killer nko bere so pe arugbo ojo lo nlo killer nko ye wa ni side of a garage killer nko ye lo ti ri awon kada so pe church arugbo ojo da aro Friday osai ago meju aro a de gbe wa go kan eyin eniyan e mo mura kale e ni

wọn ni gbe gbe gbe rin ra wa won le mole mole to supa emi ti ready lati gbadun mi aba mi mosuka e ka ru aku ojumo tun ko ojumo mo nbi kibi to ba tin lafani lati gbe ikan ni ologo ikan ni alalubarika ikan ni to jale to jako to mi le ti ikan ni Diamond FM oba e paripa le mazende kanzanda ya o ya o latapa ati be edi awon tonjin niyan o lele ba o de le menu e gege bo se wa latapa ati be yen o ye je ka lafani lati sare ma se kini ka ma ka bara bo se kan ko ma da to fun ele ni tori pe ni ekokoro ba le ya o ye latapa ati bijare e je ki lafani lati tu gbogbo edale ka kule gbera to lowo kan ka de se kini ka wo gbogbo koro kondu ka de bo lo ku lo farawe ni tori pe kini awon eko igbegbe bolu kan won ti nja iyan ninu idije ife aye agbalaye ni nigba dawon ko igbe agbabolu mi awon tin se gini o awon tin tamara an bo se pele lenu 22 round of 32 gege bo se wa latapa ti beyen won ni wo gbokan ko si nbe mo e se iroyin mo se e je lava ni lati gbe yin debe 75 million euros pere ni ona vita gege bo se wa lapa ti bi e wo iko igbe agbabolu jesi ori mo se won lako ti leta won ja yin beta to ba di leta gege bo se wa lapa ti be yen tori pe gbogbo awon agbabolu won an ti fe ta won tan ani ko igbe agbabolu fly eagles orilede nigeria oluko ni won abdulmai kaba o na ti soro salaye o ni leyin ti awon agbabolu ti se aye wo vene vene ta bayi awon ti se tan awon ti gbaradi awon ti dira o ntori bi pe jagun jagun la won awon ti gbadon lo gba ife ye wafu under 20 ye ele to ma waye lorilede Cote d'Ivoire awon gbadon lo gba wa sorilede Nigeria ta lo so be Abdulmai Kaba eni ti se oluko ni fun flying eagles orilede Nigeria yen gangan o lo lava ni lati salaye to si foro na lede na Abuja gangan lo ti soro yen lana gege bo se wa latapa ati be yen o ya mo ti ja yin kale iyen lapa ati be yen o ye gbese nle e mo je kan laye mole gege bo se wa lapa ati be yen iko igbe agbabolu jesi agbabolu lowo eyin won yen iyen ma lo gusto ana ti wi pe e mba fe gbe to fe gba mo na hello ni o fi gbe 75 million euros pere ni eni kan wa fi gbe gege bo se soro na o na se mi se so di mi ma fe yin temi jesi na ti wa bere an ti se ta lo wa nu ogba na omo gegere kan ni won ti se boko boko tori pe la croix da tori pe la croix o ni ko igbe agbabolu jesi fe gbe o yin kokoro kan ele to wa be yan je ko igbe agbabolu jesi je o na ni wi pe kini ipo igbe agbabolu crystal palace awon na gbori wole o to si je pe ibasepo ti nbe laarin crystal palace atoluyoko re ti se agent koda o munyanyanyanyanyan ju be lo o wa sese o ko je wi pe ibasepo laarin crystal palace ati agent la cross o na lo ma se kini lo ma sa pa keja ma fi ko igbe agbabolu jesi sugbon jesi ti fi fe han an ti gbori wole e je sare mele wa ninu idije fi aye agbaye e sa ti mo pe mi le mo de be be wo won gbe nde be gege bo se wa lapa ti be o ye papapa seri karim alajbe govic agbabo lorile de bosnia ni e wo ninu wetan o ti fi tan bale kasagba gege bi agbabo du lenje lenje eleyi ti o lafani lati mi awon eyan ninu kini ninu idije ife aye agba nla aye fun ikọ igbe agbabo lorilede bosnia eleyi to kere ju omo odun 18 ni 18 years on lomo na gege bo se wa lapa ti be yen o ni mo se lafani lati ja yin eyin torilede gesi e je sare fele ito yin leti wipe agbabolu lowo eyin yin lapo tun yen enje je mo we pe lowo yi o to ti se bi ise re to ba jan yo ni njuri bo ba mu mi yo ni njuri
bo fe bo so yo ni injury e so ti mo agba bolu ko igbe agba bolu jersey ni o ni card lo sipitu tori po to ti farase se o to ti ni injury o ti wa di glasgow tori pa string injury ni bodagbe awon boda wa di james awon la la vani lati so yen ba logun ko igbe agba bolu jersey o ngangan na la agba bolu ohun o ti farase se o koda iko igbe agba bolu orilede gezi an ti mo no do ele to dorun la won si Giovanni Kuenda, o na ti mu lokan lokokodun o ti ni ewo gbogbo onana gbogbo o di ni ko igbe agbe bolu jesi se o n o sere lawo to n wa yi o n fa lo darapo eyan mo sabi alonso lati se kini lati tete lo darapo mo leyo so kaka won le jo gba presisin gege bo se di mimo o n wa gbogbo onana gbogbo lati ri pe ko igbe agbe bolu jesi yen o pada sibe Iyan Giovanni Kuenda o le tete lo sinu ko igbe agbabolu ohun o ni mo se la fani lati ja yin e gbo awon agbabolu yi e gbo bojo lawon osiri iyan Wesley Fofana Bernard Bedeshiel Tosin Adarabi Oyo Tosin Adarabi Ilorin abi Adarabi Akure Muhammadu Za Zari gbogbo ti mo kale yi nkan le pada se won ni Stamford Bridge o tori pe lowo lowo lowo lowo lowo lowo bayi ke mata ni ki nja yin beta ki nbe yin debe in to wa nle bayi o ni wipe ti awon agbabolu lowo eyin mi tan ba lanfani lati de o se se o ka foro le gbogbo won ku oni lu gege bo se wa latapa ti be yen niyan iko ejo agbabolu Barcelona awon na ti jodi mimo an ni Zari Ferran Torres an ni gbanjo awa veta oloko gbowo o la wa veta omo na lasiko yi gege bo se wa lapa ti be yen mo to ti lanfani lati ja yin tori pe e mo gbo fere si oju oja o ti lanfani lati sile iyan labala karakata eyin temi ngboraye e mo for now mo nbo to ba di later iyan lagbon ti bo nenu idije fi eya agbala aye ni ke to lanfani lati gbe yin lo farawe ke nja yin beta e je to sare lanfani lati re sowo waju craig bell aime o na na ti wo ko yo dara po mo ko igba bolu boli gege bi ta ni gege bi oluko ni won ko igba bolu ohun bo ti le je gbe oluko ni ohun o ti se daada pelu orilede wesi sugbon bayi ofa ti to si gbegiri eleko ti fe keko keni kun ra meme keni keji ora kara kan jo fi lanfani lati fi panu lapa ti beyen e wo Steve Cooper ati Eric Ramsey awon mejeji yen an ni won koko won tele Ipe boya yo je aropo iyan fun Belami sugbon boro se wa bayi ati meni tan ba se be tan ma fi ropo Belami o tori pe Craig Belami o di oluko ni ko igbe agbabolu bonli gege bo se wa latapa ti beyen o ni mo se lanfani lati ja yin kale aja aja tan are are tan ija ni dale ni gburu aye o ya let's go there eje ka ma lo eje te so wo waju tori ko se duro wo bo se n lo la ba dogba e wo lapa ti bi won le gbege si o trivota ba o sese ko na fi ko igbe agbe bolu jesi le koda iko igbe agbe bolu ko mo awon lawale lati kirunu an ti lanfani lati fi wiranse wi pa awon fe gbe kini awon fe gbe o wi pe ko de gbori wole iyan sinu ko igbe agbe bolu awon gege bo se wa lapa ti beyen jesi ti gbe odun mefa e ti mo contract tan ma fun yan contract amunisin yan ni an to ti fun tana fun Marco Palestra lati ni ko igbe agbe bolu Atlanta ni gbogbo adeun ti wo iyan pelu agbabolu ohun gbogbo to ku bayi o ni ki won kede re gege bo se wa lapa ti beyen niyan awon agbabolu lowo eyin eleyi ti ko agbabolu jasi tin seju si o ni Jacobo Ramon ati Maxence Lacroix awon meji yi jesi won won bi kan seju si won gege bo se wa latapa ti beyen o ni mo to se lanfani lati ja yin bayi o ye papapa ere gbogbo ze witi iko igbe agbabolu jesi an la ni ba gbowo wa fe so fanadesi e je ko ma gbe lo gege bo se wa lapa ti beyen o na tun ni mo se ja yin beta yen o ye papapa ere gbogbo ze witi se ka ma lo sinu idije fi eya agbaye abi kin to lo farawe labala karakata midomido abara fere si oju oja niyan lapa ti beyen O ya ko se duro wo bo se lo kasare ba dogba Iko igbe agbe bolu Sheffield United awon ti nba iko igbe agbe bolu Man City soro lori ta ni monakai lori Kevin Phillips wi pe je ta fun wa
ogunku ye jaje be ni ko ye rara o gan wa bi ba ko jo ninu ko egbe agbabo lo ni o ni ewo e je wule ta fun wa ka kuku mo wi pa ti ra gege bo se wa lapa ti beyen o ye gbagbagba gbogbo eyin te nsoro lori julia alvarez o lohun oni lerogba ati ni okan lati pada wa sori lede gezi be fe be ko e ma wule para yin o ni koda iko egbe agbabo lu psg ko wo lati lo o ni bi ki se ko egbe agbabo lu baka yi o lo wa lojo tantan eleyi to nfe darapo mo gege bo se wa lapa ti beyen o ye papapa awon ololufe an ti nsoro tori pe won ti foro lede wi pe awon owoye o wi pe kisabi alonso ko ma lo formation 3-4-2-1 eleyi eleyi to je be to fi lo dala ninu ko egbe agbabo lo ba le fakusi gege bo se wa lapa ti bi idi aba ni pe palestra tan fe ra an gbogbogbo onana gbogbo eleyi tan fe fi lo ti o fi ni jawin bag to ba fi to fi ja pe yo gba center bag ti o fu duro tan ganga oye lapa ti be yen o ya papapa ere gbogbo ze witire alejandro grimado o ti darapo mo ko egbe agbabo lo atletico madrid won ni won pe kankan o si nbe mo ani ani o si loro re gege bo se wa lapa ti be yen ni e je nsare lanfani lati ja yin se ri nazarawa yo be jigawa awon yan na lava ni lati gbalejo idije nlo eleyi to ma je promotional playoff ni o iya fa awon tan wa lapa ariwa orilede yi gege bo se wa lapa ti beyen o ye mo to ti sare lava ni lati ja yin o ye papapa ko se duro wo ni bo ba se lo e je ja tete mo ba dogba e wo ajo to se ko kari bo lo alafese gba lorilede nigeria an ni eni to ba ti se po kini iyen ninu league agbojo lorilede yi to ba ti di sa to nbo iyun sa 2026-2027 nje e je mo e pon ti ni obitibiti owo eleyi to tobi 1 billion oni o lanfani lati fi sorun agija gege bo se wa lapa ti beyen oni mo se nje yin temi beta o ye papapa o ya ninu idije fi eye agbalaye gege bo se wa lapa ti beyen o ya ko se duro wo bo se lo emi se be ba dogba ni nje e je mo wi pe orilede qatar an ti ja kuro ninu idije fi eye agbalaye e mere pe bi ti bawo awon meji tan ti yan yo iyen ni lori tabili won awon na lori lede switzerland on lo se po kini pelu 7 points nigba to lede canada ti yen tele pelu 4 points lapa ti beyen se wa ri eniketa nti o je ginka oni wi pe o di gba tan ba to yo won si ra won e le wo wi po se po keta nbe yen wi po ni 4 points ka si tun ni best loser ti o se ti o ni 5 points lapa ti be e la fani lati ka won tan wa ni po keta yen bo si ti wa si lowo lowo bayi e la fani lati ka won fun yin leyoko kejeji iyen to ba ti di later o ye papapa e je la fani lati de be lana iko egbe agbabo lu bosnia herzegovina o la fani lati pa iko egbe agbabo lorilede canada orilede ka e orilede katale o tabi agbon ni ami ayo meta seyo kan o lo fi lanfani lati paye e ma je ntan yin se ri ko egbe agbabo lorilede congo ko bi owu na fi won fun won lana o eyo kan ni won gba latowo colombia gege bo se wa lapa ti beyen na niyan o ya mo nbo to ba ti di later ki kuku lo sinu esi ati abajade fese won se yen o ya latapa ti bi e je gen lanfani lati sare ja yin ki n gbe yin debe latapa ti bi papapa

oye papa ere gbogbo eze witi ere gbogbo eje lanfani lati ja yin mo ma pe yo le die le ti yin iyan lati gbagbo nje je ma wi pe ta ri nbe si ma bo se da to ele to je po lanfani lati muna to iyan ninu ko igbe agbo lori amadu idi ngba na lohun nje je ma wi pe ko lanfani lati gba keju ife aye agba laye kan lo e bere pe bi ti bawo todun 2014 kan lo gba o gege bi agbo lori le de faranse e yo kan dondo o na lo si lanfani lati gba o ye lo je ge wa e lo ba nye wo gege bo se wa latapa ti beyen o na ni mo se lanfani lati gba yin beta yen nitori bi aja aja tan ija ne dale ni gburaye e wo orogo eleyi ti le o ti ga si ara nitori pe Yana Sanders Messi ati Cristiano Ronaldo Santos Ronaldo o ye so loja so loja e lo so loja e je to sare lanfani lati gbe yin debi ki sare lanfani lati ja yin iyan latapa ti beyen ni e nbere pe bi ti bawo enje je ma wi pe ni ojo ni ojo keta de logun osu kefa odun 2006 orilede portugal won fi ya je orilede iran eru cristiano ronaldo santos ronaldo o mi awon lojo na lohun nigba to pe ogun ojo ati ojo mokanla 20 years and 11 days o na lorilede portugal na to pada fi ya je uzbekistan o to fi tan bale kasagba gege bi agbebolu to de agbajungba na en to go lodo 2006 yen gege bi agbebolu to kere jungba na ni sewari ni on 16 osu kefa 2006 argentina na koju sabia igba yen leonel sanders messi na mi awon iyen fun orilede Argentina gege bi agbebolu won lenje le to kereju ngba to wa di 2206 2026 iyan lenu lolo yi an to pa Austria e mo pe go ni beji ni to si gba goli wo mi gba si odanu ngba to pe 20 years 11 days gerege o to la fani lati fi tan bale gege bi agbebolu eleyi to dagbajo to lati gba go wole fun orilede Argentina bakan na se wa ri ti Ronaldo na gege bi agbebolu eleyi to kereju fun orilede Portugal iyan lodun 2006 nigba to pe 20 years 11 days gerege o na to la fani lati mi awon o gege bi agbebolu eleyi to dagba iyan fun orilede portugal orogun elewe orogun eleyi lo farawe o ya papa ere gbogbo ese witi won le gbege si enje je ma wi pe ndene kan se to mu je belomi ba se le mo lanfani lati mu je miguel almiron tori po fowo benu to si gba kaadi jade ku lori papa enje je ma wi pe ju dweliam na se nigba tan koju ko egba agbebolu orilede gana ele to fi ba jordana yu soro to dogbo fowo benu e die e le so pe ri na sugbon o won lanfani lati se kini won fo ni kaadi jade ku lori papa te ba de gbagbe wi pe miguel almiron an la fani lati sa ni kaadi jade ku lori papa nigba ti won koju orilede turkey gege bo se wa lapa ti beje egbo ki lo de egbo ki lo sele awon eyan ni boya ko ti ma won atoko ayu lara gege bo se wa latapa ti beje niyan o da to ba ri be enje je mo pe ninu idije fi aye agbalaye di cloud oluwa pon mi le rise omo logo o ti lanfani lati create chances eleyi to lanfani lati poju iyen ninu idije fi aye agbalaye yi iyen nitori pe 10 chances on lo ti create gege bo se wa lapa ti beyen oni mo se lanfani lati ja yen yen aja aja tan ija ni ndale iyun ni gburaye gege bo se wa ni yejo o ya papa

0: o to di pe ma gbe anyanana to gbe je fe gbe gbawo bo o to di pe ngbe wale e je sare soro lumumba e wo ajo viva o fe gbe lolufe pa gbe agbabo lori lede kongo je o eleyi ti mo na ro sugbon se kini kan iyan ninu ifeza won se won o na ro fowo bu enu o wa fi ika meji bayi bi mo o gbe si bi ori re kini itume leyi kini to so o so eleyi lati fi paroko si ogun to sele lapa ila orun orilede kongo ladojo pipe die wa wi pe kogun na ko de ko ro ko ro ko gbagbe kan de je kogun omi gege bo se wa lapa ti beyen tele tele tori pe ofin ka ma fo benu o wa lori oro kini o wa lori ofin eleyi ti fifa se gege bo se wa wa won okoko fe gbe igba ti won to ngbiyanju ati so to lanfani lati ye won si o na wa lanfani lati ko gugule doju camera ko an de ti lanfani lati gbe bi pe orilede kongo an ti dakeju sugbo wa fele yi fi atejise o fi sowo ti won lori oro ogun eleyi to n waje ohun gege bo se wa lapa ti beyen won ni won pe kankan o se nbe Donald Trump are orilede America o ni yo lanfani lati gbe fi eye eyan fun eni kan eleyi to ba ja yo olubori ni asika gbe dije fi eye agbalaye eleyi to n lo lowo yi e je lanfani lati ka fun yin esi abajade fese won se atawon ifese won se to tun ma lanfani lati waye leni gege bo se wa lapa ti beyen o ye ja lo ere gbogbo ese witi ko se duro wo bo se lo la ba dogba gege bo se wa lapa ti beyen lana gege ni orilede koetia o pa panama pelu ami ayo kan sodo orilede colombia iyen pa dia congo le bi eran o fi ko bi owu won fun ami ayo kan sodo ni bosnia herzegovina ami ayo meta se yo kan le pa qatar switzerland pa canada ami ayo meji se yo kan ni morocco iyen viaje haiti ami ayo merin ti meji scotland adorilede brazil ami ayo meta sodo o lo fi pa lapa ti beyen gege bo se wa lapa ti beyen o ya mo tun ti kuro nbe e je sare lafa lati tesowo waju iyan gangan ninu te bo se waye lati daji yi Czech Republic awon yan farakasa ya lowo Mexico ami ayo meta sodo ni orilede South Africa awon na fa pa jari won ka fa ti awon kaina de na an kasam won to ka kini babalawo an lafani lati jawi olubori pelu ami ayo kan sodo koju ko egbe agbabolu South Korea seri kurazao ati Cote d'Ivoire ago mesan ni o waye o ikwado pelu Germany ago mesan ni ti won na o waye gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo se lafani lati ja yin yen aja aja tan ija ni dale ni gboro aye bo se wa wa lori ate igbele won awon meji tan ti qualify Mexico pelu South Africa awon yen ti qualify Switzerland pelu Canada awon yen na ti qualify Brazil pelu Morocco an ti qualify awon yogun ti won lanfani lati gba loni o na lo lanfani lati kuba yen se wa ri awon ton ti lanfani lati wa loge tinti to se se kan mu ma best loser ibe ni Bosnia Herzegovina wa tori pe 4 points loni Switzerland de Sweden tele pelu 3 points Croatia 3 points South Korea 3 points Algeria 3 points Paraguay 3 points Scotland 3 points Cape Verde 2 points Belgium kódà àfi kó yí ajáwé olúborí torí kò sí lára best loser gẹ lọ́wọ́ yìí gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lápá ti bẹ̀yẹn DR Congo tó náà bá lè tiraka. Ìtiraka ò tiẹ̀ sí lọ́rọ̀ DR Congo mọ́ ìtiraka kankan kò sí lọ́rọ̀ DR Congo mọ́ torí pé kí ni ó ti gbóúnjalẹ̀ rẹ̀ ìyẹn fún olóńgbò tó máa láǹfààní láti fi panu ẹjẹ́ láǹfààní láti gbé ayànnà eléyìí tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ tó tó rántí gbàwé ẹ̀bọ̀ ẹjẹ́ láǹfààní láti gbé wọlé lápá ti bẹ̀yẹ torí pé àkókò ń kó wa ní papamọ́ra collectively ẹ̀bá ń kí ọmọ Nàìjíríà tó láǹfààní láti gbé wa
1: báyìí.
0: Gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo se lanfani lati ja yin tori wi pe ife sa won se yo kan dondo eleyi to ku tori le de DR Congo yin o lanfani lati gba to do ba le jawe olubori re tawon kan de ni 3 point ni o na fi le lo dada lowo ori fun won bayi o oran yen laso bora orile de Ecuador awon yen 1 point na na ni meji na ti ife sa won se meji na ti gba orile de Senegal bo le ti se awon na ti gba ife sa won se meji won se ni point kankan gege bo se wa lapa ti beyen o ye papa pa eje gule bere latapa ti bi eje ka wo idije fi eye agbaye bi se nlo bayi awon en ta nfojo okun se eni ta gbojo okun le o fe jo eni agba bayi o awon ta tin ro wi pe won o se daada to je pe won o de bi kan duro gan lo wa je wi pe won fi po lupe bayi
1: ero ti mo e to ni o like an ja olubori loru
0: ah ko se kankan wa ni bi tan lo
1: exact africa
0: lori pe south korea na ba gba ni
1: eh ti eh sori nkan to kan se nu idije ife ya agbaye ni pe ebi to de bayi na awon kan na si wa to je pe o digba ti an ba to gba game ele keta oni atole so pe san pe awon kan se dada
0: an
1: se da o de pe gege bi nkan ta ma so ni pe ibi tin kan de bayi fun awon rile de kokan o tin bo si pe iwo to ba ti mo nkan to nse ohun lo ni idije woko to ba bere a le fe so pe boya ere idije gbagi gbagi pe boya teyan kan ba subu o le pada dide iyan je ko ya pe to ba gba idije meta sugbon ibi tin kan lo bayi o fe da pe to ba ti koja ye bayi ohun lo ori boye ni ana moroko an koko fe sun le lana sugbon an pada wa
0: an jara won
1: e be ni an jara won an pada na eti ami merin o mo si meji o de pe to ba oge na brazil na
0: pelu scotland meta sodo
1: e pe
0: Scotland o do na won ri
1: philos junior score meji en kwa score yo kan nkan te nkan yo dj walk up agbaye de ni pe o fe da pe goal yen ibi to lo bayi o ti lo to e pe ori pe to ba o messi o ti score marun awon to ni merin na wa nbe mbappe wa nbe highlight wa so
0: e je ka wo oro ronaldo ati oro messi nebi te gbade ohun e je ki awo be ohun sugbon ka to be je ki mu ipolongo ati polowo oja ele ti nbe niwaju mi e je ki kokko lanfani lati mu ko loju onana
2: aye iroru ninu ilera to peye lo nsefi afẹ darise mi lo nu aye idire ti ile ise oshene fitness and sport material sepo awon ojulowo ikan eto ilera amara ji pepe wolu lorin o tita lowo poku lawon ojulowo fitness and sport materials bi treadmill electronic and manual exercise bike gym ball and glove to fi mo eyikeyi masaja te ba fe te le lo ni rorun to pataki ni won je lara ile ise oshene medicals ti won ta awon ohun elo ilera ati ta awon ilewosan bi surgical product, orthopedic product, hospital equipment, laboratory product. To fi mo eyikeyi awon ohun elo ilera fashion ta awon oja wa leyo leyo. La tun ta fa wa lara tuta. Ko sibi kibi ta le deliver awon oja wa si ka kiri orilede yi. Oshene Medical ati Oshene Fitness and Sport Materials. Kale kanka sile gagara tin beni number 244 Taiwo Oke Road after General Roundabout. Ilorin Kwara State. Elo elo ta lo gbe wa 0706080608. Oshene Medical and Fitness Sport materials. Ilera awon ara lulo jowa logun.
3: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun. Laye, laye. Ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomi Plus. Ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
4: Monomin Plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja
0: e ka bo pada latagba ti be o ye je la fani lati ma tewaju papapa o ya je ka wo Cristiano Ronaldo ati Lionel Andres Messi igba kan kan na na jo bere si ni go bi pe agbabolu eleyi ti o o kere ju ni igba to ta tun bade bayi agbabolu to tun na to tun ti dagba ju tan tun jo mi awon orile de won tan tun ti jo lanfani lati jo si
1: ori pe ni ana bayi Messi pe 39 o da bo to ba Ronaldo 41 igba ti ki Messi to ten ba ni orin soro o ni ohun ti se tan ati fi team Argentina le o je ko ya pe boya o sese erongba ti e boya yo to pada wa 2030 sugbon kan temi kan ri ni pe e je ka ki awon player mejeji pe igba ti awon meji tan jade opolopo awon player egbe won na ti fara kasa pe boya nitori pe gba yin ori pe to baba gbe 2010 awuyewuye wa laarin Messi ati Greenwich Niger pe en to gba wo be
0: igba ni le Niger kasa lara won
1: e be le ma o mo an po abo mo Xavi
0: Ina sta do pe
1: awon Ribery awon Ribery aye Bayern Munich amo nkan to se o de pe ti kin stand ya do fe le ju ni 2010 nigba tan pe Messi pe
0: en
1: to gba kin treble ni Inter Milan aye Mourinho
0: ti lo ladi to lo farawe
1: e be tan today kin final ti kin na won so sugbon nkan ta kan so ni pe awon meji o de pe to ba de o kin na Ronaldo na papa julo en to ti gba woko bi mefa o mo to de mi
0: awon
1: awon nitori pe ẹta sọ Ronaldo tan sọ o kọkọ bẹrẹ game yẹn ni European 2004 gba ni Greece a de mo kan to sele ni gba ti na Greece na open and close gba tan fi won se and na Portugal ni be an tun na final ṣugbọn nkan te mi kan na meji ni pe an wa consistency to ba pe ko lo si ni to ba pe ko lo si Messi o se se ibi ti Ronaldo de o le mo de be to ba pe ko lo si kina Messi
5: o ya je ka jawele yi o ti debi to logun ti sa orilede South Africa an fagidi na jawe olubori wa won ni
1: wa o ṣugbọn 4 points
5: na wa Canada na lo gba ni round of 32 oro re sale na Canada
1: ori pe to ba won kan to sele o fe ya pe ki South Africa oro won o fe ye wa akini ta so be ni pe first game won host country na play ngba ta play Mexico Mexico na won ami meji o da pe Canada na an tu wa na awon
5: Canada o gbo an le Jonathan David ni
1: an tu wa na awon to tu host idije a de mo an to sele lana awon na fara kasa ya ngba ti na Switzerland na won ṣugbọn kan ti emi kan ri ni pe
5: se South Africa le jawe
1: iwuri lo je fun South Africa pe nítorí pé irú àǹtí ìdè kìíní rí round of bóyá a group stage ó dẹ̀ rí pé ó ti pẹ́ gan-an.
5: Ó kúrò ní group stage yìí ó bẹ̀rẹ̀ ní pẹ́lẹ́ sẹ̀sẹ̀ di 48 ni. Lálẹ́ round of 16 máa ń dèwọ̀ wọn ni.
1: Ó máa ń dèwọ̀ wọn ṣùgbọ́n nǹkan tẹ̀mí kan rí bẹ́ẹ̀ ni pé ìtẹ̀síwájú ló jẹ́ fún wọn pé tíìmù tó ti wá wọ́kọ̀ láti 2010 ìgbà tán ti gbàlejò ẹ̀ pé elé tí Antude wọ́n tún wá padà
5: gbé
1: round of 32 àtàwọn bá kàn gba èmi wò pé ìwúrò dẹ́rẹ́ pé
5: ègún wà o sọ̀rọ̀ pé ègún wà ẹ̀lẹ̀ kúrò ní ẹ̀lẹ̀ dé round of 32 kọ́ mọ́ dé round of 16 ọ̀rọ̀ pé round of 16 náà lè wọ
1: ọmọ o náà lè wọ ọmọ sọ̀rọ̀ pé nǹkan tá a sọ ṣùgbọ́n ọjọ́ kan náà ni èèyàn tún máa pa ìtàn rẹ.
5: Ó yàjẹ́ mú pé jẹ́ ó ní 1615 nígbà tí mo mú pè yẹn wọnú ara wọn ká mọ sí lálàfíbọ àkúná màtàtà.
6: abúwàlà
5: ta ló wà ń bẹ orúkọ yín bulẹ tí ń pè.
6: lógún ló ń sọrọ láti ilé ṣàbò kí àbúrò mi wà tó ní bá rẹ.
5: óyà
6: ẹ
5: ṣe bá mi dáadáa ni óyà
1: tí mo lè bá lọ wáyé.
6: ta ló kọjá òróró lè ní wà pẹ̀lú tèmi.
5: óyà óyà ẹ lọ lọ́tọ̀ àkúná màtàtà ta ló wà náà gbà náà. Oya fi kan Chelsea ko yi.
1: Awọn ọmọ Chelsea pọ laaro yo.
5: Oya. Gbọ́sọ̀kẹ́ gbọ́sọ̀kẹ́ orí pápá ló wà.
1: So ti n sùn ni.
5: South Africa ò lè jẹ́ orin jìnnà.
1: Ṣé mo wo ni wọ́n tẹ̀lé?
5: O mo ti yọ tí mo fẹ́ yọ ọ́ ti náà lè rin jìnnà. Àkúná Màtàtà.
6: Babu wàhálà.
5: O kọ́ yín bulẹ̀ tí ń pè yìí.
6: Bàbá Ṣibúlẹ́jọ Ìgànà wá sáré bàbá Ṣẹ́nà ló ń sọ̀rọ̀.
5: Ó yà kí ló máa bá dé kí ló ṣẹlẹ̀ gángan kí lè fẹ́ dá síbẹ̀.
6: Ẹ ṣe rí nǹkan méjì ni mo kàn ń sọ ní tèmi. Bí a ò ṣe lọ sí ibi àgbáyé ó dùn mí.
1: Ìyẹn ti lọ.
6: Tó bá ti wí èyí good luck to them. Ṣé ẹ rí tó dùn mọ́ mi jù ní tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní kó máa báṣẹ lọ yẹn.
5: Oda Eric Tele tani ko ma ba se lo olukọ ni orilede Nigeria. Akuna Matata ta lo wa nbe. Batubatuba sto ayi.
1: Ati mo wo lo tele bayi. Tori ti o do wa tele ma o ma lu le ni o.
5: Ko ti mo bi o ko ba wa tele South Africa. O ne 1615 1011 one one one. O ne 1615 one one one. Let's go to
1: the lava. Let's go
5: to the lava. Let's go to the
7: lava. Let's go to the lava. Let's go to the
5: lava. Let's go to
7: the lava. Let's
5: go to the lava.
6: Let's
5: go to the lava. Let's go
6: to
5: the lava. Let's go to the lava.
6: Portugal àwọn abalẹ o.
1: Ọmọ tí ètò ọmọ kò mú èrè.
5: Gẹ̀sùn àti kẹrin lélẹ́yìí. Àkúná Màtàtà.
8: Babu wàhálà.
5: Oya ta ló wà ń bẹ̀ yìí.
8: Bísí ọ̀nà kò gbàdá sí ẹrí. Ní ti jẹ́ ìlú. Wà á kọ́ ìpẹ́ pẹ́lá. Tí mo bá rán sí. Ó gba ẹ̀ ká dé Kéésì máa yẹ Kéésì ń dábàlà. Tó fakùn wá látàánì. Àwọn ọmọ tó lọ ń gbé láta láńtà Palẹ́sà. Tí wọ́n lọ gbé jọ Stone Oke.
5: Ìlú Palẹ́sà tí wọ́n lọ gbé lọ.
1: Èjì náà wà ń bẹ̀ Justin ti dàgbà.
5: Ọmọ kúkú mọ̀ nítorí. Àkúná Màtàtà.
7: Babu wàhálà síbi máa ń tètè ló pé padà.
5: Ó yà.
7: Chelsea kan fẹ́ ra Justin. Èmi ò pé ọ́fíìsì dì wọ́n. Pé Justin ó jẹ́ 3 years. ni last Canada wo Chelsea ni last season won ni defender bi John Stones as pe le Messi eni ro pe ko le gba golden boot yen te ka ba ni ka wo awon ko wa le yen eni ga ko gbo pa Mbappe na ona pa pe Ronaldo na se bayi
5: oda.

0: multivitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved. Afravite is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Ferobin Ion, I care. The good for your body, yeah, you, yeah. Oh, yes.
2: Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferobin Ion fun iwa ati fun emi ara to ji pepe okan to wa lalafia Ferobin ni ti wa Ferobin Ion ati folic acid ko sofo mo owo re papo re o si wa larowo to ogun olomi tin sori omode bi wipe oyege lojojumo Ferobin ni ona Ferobin lati ile ise Fitting Healthcare PLC o wa ni gbogbo ile itaja ogun jake jado orile ede Ferobin eronja fun ni leje to daju.
3: So, e ka bo pada lati e ka ipolowo oja wa yin de gbe polowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi sese fun atupa le royin o nte si waju ni kan Diamond 8.7 FM nile ilorin ofere gege odiwo ninu we royin the nation to jade lojumo to ni won ni begun eni ba jore ori ama ya tokan Abdulrazak won mo yan o gege bi are fun forabo be ni won pe fun ajumo sepo lekun ile adulawo ohun edagba soke egbo won ni bi omo eni ba se dada eja wi eja kan sarasi o eni ti se alaga fun egbe awon gomina nile wa Nigeria ti tun se gomina ipinle Kwara Malam Abdulrahman Abdulrazak ni won ma ti yan o gege bi are fun egbe eyi to ni se pelu ekun jekun nile adulawo ta mo si Forum of African Regions Forum ni apekuru re o gege bi wero in the nation bo ti ganu si royin seri oro laaro tun ni won ni gomina Abdulrazak ni won moyan pelu awon ar igbakeje are ekun jekun merin ototo ti won ma sojo arin gbogbo ile adulawo te ma pa ariwa ile adulawo apa ila orun adulawo te ma pa gusu ile adulawo o gba balance re the nation na tun seri e laaro tun ni eleji re
4: o olare ni waju gomina to da wodunu pelu gomina ipinle Kwara lowuro toni daily post omo gbamu keke royin mi waju awon agbagba ajese bi agbejoro mo wa lowuro toni tani agbalagba to ba ti fi so agbado modi yo pada di alawada adeye ojimi agbejoro nila ye o don ja fun eto moniyan ojogan ma ezekome won ti salaye bi pe ko lo ja okun re kan si gba ipo to ga julo fun agbejoro agba lorilede ye iyen san afrika to nigeria san kan jako kan jakuro ni apa re ezekome to je ojogbon nipa eko ofin won ni won si sofin de latowo egbemo to wa ni ijanu fifi iyaje awon agbejoro to ba siwawo nibi ipade apapo re ele keta leni adosan to waye daily post ni loro to ni ola
3: ore eleji re je sade jole ma papa papi ogodi wo ninu wero yin the cable to jade lojumo to ni won ni ogbonjo osu kefa ta wa yi gangan ni ile ejo yo joko lati soro lori ohun ti won pe ni bail application to je ti sure o ile ejo giga to je ti ijoba apapo leyi to fi lu abuja se bujoko ni omo ti mu ogbonjo osu kefa gege bi ojo o eye ti yo jiroro soro lori ohun ti won pe ni bail application eyi ti won ni omo yele soworo ti tun se omo oye fun ipo are labe pepe gbe osilu African Action Congress AAC leyi to pe nibi to tin pe fun pe ki won da kini ohun pada leyi osoka yi to ni se pelu wipe won fun lanfani lati le gba beeli re gege bi wero in the cable bo ti ganu si seri oro laaro tun ni o won ni onidajo Muhammad Umaru ni omo ti sajo wogile to si gba kini ohun pada ku olowo re iyen anfani lati gba beeli soworo ni ojo kerin ni ogun osu kefa be lo fi lede o bi pe ki won fi gboro ofin gbe aja feto omo niyan ni latari bo ti kuna lati yoju si ile ejo lasiko igbejo re o gba balance re abi lo ni soki the nation lo seri e laaro toni eleji
4: to ola je nkan ti vanguard lo wuro toni keke royin mi ile ise are ile yi mo mo gbede lo wuro toni to pada fun lede bi pe eyan meji bae kun le padanu ro to ba paro fun bi o ba ti e mo e tun paro o mo mo pe ro lo npa oni agbenu so fun ile ise arele yi bayo ona nuga ti takoro kan wipe ebi ti gogo kakire ti botoro le ye onanu ga tenumo wipe kan ri gborowo opolopo awon mo le ye won ti je anfani to lede labe isakoso are bola tenobo nigba to kopa lori eto kan onanu ga oni ewo gborowo te ba ni ka wo dada ijoba tinubo o ti se o rese rese awon ise ona akanse bere te ba mo o ye ke mo bayi pon tu ti ja awon keko lowo lati ma keko ona nuga pabi o yo abidun orun oni katuka siwajo ani won tin ja won osise ni owo o tesiwajo pe igbo awo awon eto ye o ti se anfani la o si lapa ere lara awon mo le yivangade ni lowuro otoni ola
3: oda ejire
4: da lo sabala keje to yi
3: boy eja mo lo sabala keje to yi ta pe ni abala labe to eyi labe to awon ti wa ni kale ye dokita abdul karim jima edun ti won wa lati university of ilorin better by far o ta won yo fi o kere mi ko awada ko olorun lo to sowo waju eja gba fo olorun bo tin lo na la wa na nte ni ajo nganu si legbegbe legbegbe ni
4: awon yoku won wo ni oke ni won na ga bayi
3: iwo lo so be
4: olo lo ni kori be fun university of ilorin je ka so
3: oga gba ni olega ti won tin ko nipa eh oro to ni se pelu oro osilu HOD of political science department se mo gba eh awon ni an gba lalejo laaro ojogbo ni la kaye ni agbo lenu bi jata jata oga akorin
4: ka ko soprano ka ko wole
3: won ba wo oko sa jalo

0: right honorable Yakubu Dala li te wan wi imi o ko da ko sento so ko ri mi le won ri abi pe mo wa nu forum won ama
1: o le ye egbe niyan ni sinbe
0: mo le wa nbe awon yan wa nbe
1: tojo lo ye egbe
0: awon yan le wa nbe awon yan wa nbe
1: tojo awon yan jo le ye egbe o tun tele mo ye na
0: ko si eni ti o si oloye egbe leyin won nu gbogbo awon te wi ko si eni ti o so oloye egbe nu awon tin tele won pe kan governor
1: ni APC awon oloye egbe yin won tun to seyin awon moye na won gbe sori kamo ile bala won tele be won si jo loye ni egbe osele APC pile
0: won sa dibo ko solo ye egbe ti o ni dibo yo sa le ni to wu
1: o tan so lo mo ni edagun la si oro gomina ni gomina ya se ki la won fe iru yin ba edagun la si oro gomina
0: adagun la si
1: mo gbo yin
0: a te si biti majority nlo ibi to po eyan ki gogo eyan koju bayi ke yan to safu kan ni gabasi ni a to si bi ke wa riru eyan bi meji abeyo kan ka won akoju bayi awon eyan mo kikini anse ni so gbadun until tegbe nfe time majority nlo ibe la tesi in to sele laarin un
1: iyen ni pe awon gomina bi tawon kogbi si aye kogbi si bele nso ba
0: ibi ti majority tegbe lo
1: la wa lo comrade ateka iyen ni pe gomina ibi tawon koju si awon gbe o koju si bele nso ba
0: ibo ni gomina koju si
1: ase ri kan na awon koju si
0: awa digbo gomina wa tewo ba esi ta mu jade ngba ta digbo ti daladi wole tan gomina wa te won bo a so pe nta fe ni ntin je o ta fi yan yato laarin gomina ati mo fun enu
1: iyen ni pe
0: o tu wa le pe esin to wu
1: boya gomina kan siru yin bayi lese kuku kan to so pe ase kila won fe niyan
0: awon na so won ni to wu awon won soro kan nijo ti won lo ba won oludije state house of assembly pe ti won ba bi awon tan ba ni ibi ti o wu awon kawon gbe kini lo awon mebi tawon o gbe lo amo nisin awon egbe national everywhere ni o da si so ni won decide bi toro lo won wa so pe ni ta awon o won o ni ni gbogbo wa won o si injo ti won so atetije se won so pe gbogbo eyo mo gbe o eni ti mo fe yi nti mo si fe ki gbogbo yin lo nu won so pe ni ta awon eni to wu awon ni bi won si so nu to ba ikan pa wa lase o si se ka mo yo won wa pada in to wu awon ni in to si wu mi ko wu o ni o ja pa opo fi obirin
1: tori pe ni pe nkan ti o wu gomina ko wu gbe yan mi egbe pupo yan mi egbe
0: danladi na wu gomina
1: pa le se mo
0: won te won gba
1: won se fun kofun telu gomina danladi o kon ko lo wa loke gomina lokan gomina ni yen boya wa nkija bi kata lo fe wa
0: e ba nso tu mo prefer candidate
1: en ti won ni fe si tinu won yo si
0: to wu mi
1: tinu won yo si
0: to wu mi ko
1: iyen ni pe boya ni gbele won inu gomina yo si asidi ku bi daladi lo
0: ben
1: e gba be
0: fe ni to wu won
1: gomina won satleyin to nipon se ni won ki daladi ki asidi ki se gomina ju daladi lo
0: se ni ti o gomina se ni ti o yeyin laarin o
1: comrade ateka
0: omo gomina ni yaya seriki
1: ibere
0: won si fe nu ara won so jade gbogbo ile ri fi jore
1: ibere ti mo bi ni pe lokan gomina yaya seriki wu won ko se gomina ju daladi lo
0: bo se wu won ba se so jade
1: o se won
0: sugbe
1: eyin egbe nkan ti gomina so kan yin
0: gomina o pa wa lase pe ka lo si e ri yapo ni
1: kan te ma so ni pe eyin
0: ohun governor
1: e wa so ni pe eni aa isoli ale ma so
0: be ni
1: e pe leader yin te pe e gba fun e gba fun ni
0: olohun jo da fun yin gbogbo awon ta wa jo nse aa isawa leader se ba na le wa labuja e tan so pa awon ogban ti governor si
1: e ka wo bayi awon kan so yi pe awon yan kan mi nu pinle kwara wi pe awon balaye wa wi pe e fa owo nu oselu pe e wa kan lo Abuja kan lo ma bebe fun ticket download tori pe nkan te se nle e ti mo pe ko se tewo gba
0: ki la se nle
1: download te gbe sile na ni
0: ta wa egbe gbe sile
1: ti eyin egbe dagun lati gomina te gbe sile
0: se ri oro oni obadi oni won babi temi o so mo laarin tori mo mo riri ori ade mo gbile yoruba daada ila oran gun mo dagba si awon ori ade alapanle ni won amo won ni ohun to se akala mogbo to fi depon eririn to ba se gunugun yo wo koko mori eyin ni won ri duwa lo awon si ni baba wa awon na mo nti won ri ti won fi gberu gbese be ti o si han se mi amo gege bi baba wa obo ofa bi won si so lana ninu pade kan ti won si ta ri fonran re lori ayelujara won so wi pe awon ara awon oba awon ara awon awon ti bara awon soro awon si gbora awon ye wi pe Kwara North lati gba ta ti pada ni 1999 won o ti je kini ri won wa toro re lowo awon awon si yonda le won fun won ohun la won wa fi ba gomina soro pe awon na fe kikini ko lo ohun na la fi ba president Tinubu e ri pa won loba loba ko letter kan gba kan ti won ko Abuja tan so pe in ta won fe ni ibi ta won fe ki ticket lo ni ngba to won ticket de be la won wa protect e pe ah in ta won tin fe ko waye to wa sele kan to mo gbe kuro mo
1: iyen ni pe APC ipinle Kwara fa awon loba loba won fa won sinu oselu
0: awon loba loba so jade fun ra won
1: ni suru awon kan so pe ipo oba isole kan pa aponle ni ike bere awon loba loba won wa fun PDP ni won wa fun APC won wa fun ADC sugbon ni bayi to pa awon loba loba be se so be se pe erite yi ri pe awon la won be gomina o tumo si pe APC ti fa loba loba sinu oselu ni yen ipinle Kwara
0: kini kilo balo basi kini kan da si ni bi oro PDP abi ADC gogo ba se nfa oro ti wa nisin ninu egbe wa egbe pa lo court
1: ibere
0: se egbe to ni kini meji ni oloba lobo da si ti won ti mo moye laarin won
1: ewo niyan
0: egbe PDP ni
1: ta lo moye ki teyin mo ntin yin
0: ladi azani ati kale ka meji na gba certificate of return lana se egbe oni loba lobo da si to le pe o le di lola ki court dajo kan ni won lo mu oye mo obolobo lobo ma dara won laamu egbe to ni nkan se o yato se egbe ti o ni nkan se
1: tani
0: ADC ga fura won egbe ti won no tun tutu in tutu ko nini o na ngbo na ni
1: e soro kan le kan yi pe PDP pinle Kwara pe egbe mi opin si meji
0: beni
1: mo e wa ni ijoba bile Ilorin West
0: beni
1: e wa pinle Kwara e so alaga egbe selu PDP miran te mo pinle Kwara to se honorable bawa
0: bawa bawa na la alaga egbe selu PDP
1: melo le mo pinle Kwara
0: eyo kan na ni
1: o tun mo se pe PDP ko se meji pinle Kwara
0: o pin si meji
1: e wa lati Ilorin West eni suru okomira teka
0: na
1: ni joba ibile Ilorin West e daruko alaga egbe selu PDP meji te mo pe alaga ni Ilorin West ti wa ni o pe eni yi n ko alaga PDP pinle ni Ilorin West eni keji na e daruko meji
0: atala koko atele keji in se mu ko won gan
1: mo sha won alaga kan lo wa ni pinle Kwara ni egbe selu PDP
0: eyo kan lo
1: wa to mo se pe egba wi pe
0: e wa e je kin clear kini kan laarin won bawa te won wi se bon lo lead gbogbo awon ijo re lo si convention tan se ni badan tan pe la mo la convention awon kan ina na tun lo Abuja awon na ni won da wa tan pe kini
1: ni ire ti mo n bi ni pe
0: to eleyo kan ni nisin to dubo na meje
1: e daruko alaga egbe selu PDP bi te mo pinle Kwara te no ti pin si meji
0: ani bawa lo mejeji in lo
1: ibere
0: in lo turaki
1: ibere
0: in lo yi tan pe ramoni
1: ibere ti mo bi ri down
0: rara o alage ewu
1: PDP pinle Kwara
0: ni lo ni west
1: ni pinle Kwara
0: ba wa ni se
1: se ba pin si meji ni nibi kan a ni awon adari meji nbe ni pe na bi beko
0: ati lo mo oludije meji asi ladari meji na sana
1: na sana
0: beni
1: sugbon ni pinle Kwara nko e lo se lo ni en kan ma so yi pe politics is local pe go should be lati ward ni joba abile depinle ko de national e daruko ni ward ni oju ekun saromi e le daruko alaga meje go should be PDP ni ward yi o da mi loju pe mo pe e le daruko e
0: won ti wa
1: ta alaga egbe should be PDP te meje
0: seri alaji
1: oju ekun
0: seri
1: saromi
0: seri alaji ladi asani gbogbo structure ti e patapata lo na ti form
1: e daruko
0: Eto yi
1: ah ti mo mu lo mu be
0: eni suru se kin tin soro kin da kon kan ti mo awon te ni to wa londa ba wa yin mo ko won debi ti mo ti ladi ama ti mo ka ba di pe mo mo toke pe won pin si meji mo si mo ti ba wa
1: pe
0: local government chairman won to je party chairman mo mo soju bayi ni wallahi mo ruko re
1: e kan le mo
0: mo mo soju
1: e mele mo
0: in sele tori po ti se kan tele in wan sele keji
1: melo le mo
0: e yo kan mo mo tele
1: e yo kan
0: ko won ti di meje ani ladi ti ni ti e e ra pe awon eyan ladi wa e gba won di awon secretary yen da ko re tori ke se egbe mi
1: ah
0: mo lo so lo ye egbe apc to ro me egbe mi egbe temi ni
1: ah leyin se mo ran pe yi comrade ateka mo ye ka wo awon diten yi awon aworo sasa mewa yi se e ro pe pelu bo se nbinu wa da yin lagbo sina nipinle kwara itori en gbagbale kan yin pe adare yin ni won
0: be ni
1: se won yin da yin lagbo sina da te gbe dani ye pe o me se ni gbeyin gbeyin awon eyan yin a ko leyin yin ma lo sibomi e kan dibre yin mu ale lekan si mo kin yin pe a eku ikale

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto ba wa da si ni kan da mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara loni pelu Taiwo Adeyemi alejo mi loni ana ni komre baba tunde ateka ti won je adari awon odo egbe oselu APC ni wodu ojo ekun saro mi ni joba abele iwo oro ni lorin lorin West Local Government awon ajo won loni ka to le kan mo ni etima kaminu bai pelu igbese awon awurasa mewa yi tan ni be se mu danladi ko joro le se ko won ni gba se ro pe pelu igbese won pe PDP APC fi dire mi
1: pelu ogun olohun APC o le fi dire mi
0: solid mustafa nbinu a se re kin binu
1: ko deru oba wa tan ba nbinu to ba pe lo to na nbinu se pa won binu kan be ninu egbe ibinu ija omo ya ni tan ba jaja diju a ti ri yan nu won ti o ti lu won legbe mi but won ba legbe mi eyin gan fun ra yin e da ko egbe tan le lo ko segbe mi mo leyin APC nbo na fe lo to ba e pe alternative wa abi won ni another option won lo bo mi ama ija eleyi ija ife ni ijo me egbe ni won wa nlo si national won lo nba won eyan ni national pe nkan bayi sele won pe won sakisi pe kan dasi ija fe ni yen ija teyan ba fe ko baje te fe ko latun si ki se bi eyan se njanu won jaja diju ni gbogbo won won jaje won o jaja amo ai mo weyin idi ni to je pe gbogbo won e ri pe mo so le kan mo ni awon ta nwi leader wa ni won a dey respect won gan but emi gan funra mi jaru re ka wa dake e ti fo moye le a si dake be na omo ye yi si ni taba depo tan bi president Tinubu ba wole tan elekeji tan ma ni kan ma nominate awon eyan yo towo bo we yo ma send uko won wa jo repo e pe won po ka jo lade un ka jo saso sipo ba won lo se send uko won so won bodo so yen ko ye ki ogun a fohun soju kan ka to wa to ba je pe won o ni segbe ke se bi won se jari
0: iyen ni pe awon Solo Mustafa ya seriki BOB olori egbe won kan japo lasan won le kun APC mo
1: won japuru e ma lo yoruba won
0: o kan tara lasan
1: e nke ta ma le yan japuru be en te yan yan je ti ma
0: eyan won se eyan won je ni
1: ah yan won je
0: eyan Solo Mustafa je
1: ah yan won je mo so kini kan fun ile eyan je mo so kini kan fun ile kan gba ti awon gugu won yan yan ti won so pe lagbaja lo lenu labuja lakasibi lo lenu labuja ele lo lenu labuja daladi le lo wa ko le yan kan ko ti won iru wa yi gan tan ba pe wa joko pe se danladi le ri ticket a mo yin mo ni eni ta wa wi ke se kekere gbogbo mo bi so ori radio mo wa yi danladi lo so mi di camp governor ohun lo mu mi wa awon yo go lenu mi ri idi to fi mu mi wa eni pe mo so le kan pe emi ati brother mi pa na mu mi lo le senator gbe mi ajo wa le APC ni pelu gbe mi egbe ti mo se last nu senator gbe mi oga mi ni tayi pare yin si rasi si won ri laye si le so ko sento le gbo lenu mi pe mo so won sento gbe mi lai dari amo jo ti mo ti kuro lodo won yin weyin do ni yin si debe se wa ri idi ti mo fi wa so wi pe danladi lo so mi di mo wa resign nigba ti mo da won movement kan gba pe sento gbe mi ati yama to je candidate to lo won jo wa dada mo ara won kankan wa pe ah mi o le do nbi mo mo de kuro mo de so pe yin so se lu mo 2 months after engineer Yakub danladi wa pe lori phone a soro pelu 44 minutes mo ranti whatsapp ko ni pe ah won ni mo ni so se lu mo but won ni mo fe ran ra mo ni mo fe ran tori achievement e ise to nse ah come and work with us now APC kan ku la jo wa je ka jo sepo in lo so mi di camp ti mo wa loni boss wa lati gba na odun na in ko ra ni number debi ta ni boya mo ri pe boya tori re
0: e no pe yin now ko fi number pe yin ni
1: anything se bi whatsapp lo fi pe mi in safe re mo le gbe for mi leyin lo ke tun wo gan bayi in safe re
0: ibere
1: debi ta wa ni boya nlo le re abi won fi ni boya ife danladi kan lo gbe se nitori nkan bayi bo pelu to se hun ti ba tori e support e o deserve e
0: to lo pe ni wa si ti mo n bi yin
1: now
0: lugun yin bayi APC pele Kwara e aseriki BOB Solo Mustafa amofin begore atawon to ku lara won egboyan won je
1: won lo bi kankan ajo wa na ni
0: egboyan won je abi
1: egboyan won je
0: won kan tara lasan ni
1: won ja fe to won
0: se e beru
1: e ja fe lati won to won nu egbe
0: e ro pe won le gberu lateyin
1: won le gberu wa lateyin ki ona won fe fi gba gberu wa lateyin
0: won so won aso awon awon awon pe ka ma dibo fun APC ni
1: egbe won adibo fun
0: won latan
1: ta ba latan na do o to help wa ta ba latan tori ko segbe ti won dibo fun segbe to pe o le poli ku fo lande ni to ba tun da jolo la won tun ni wike kini kan o o tun ni tura ki kini kan o segbe wa nu ni
0: iyen ni pe logun yin bayi e ro pa pe awon Solly Mustapha ya seriki atawon to ku won ni o leyin pe won a ko eyan ko ni APC
1: se ba wi ro won na ni awon ro won na ni
0: dan la je intelligent yin e di so ni sin
1: yin intelligent dan la di mo ti salaye bo lo si je fun yin
0: ya seriki
1: e te nigba e
0: sa se ke tele ngba kan ri abi
1: in tele won bo emi atawun iyan won ajo lajo ko la aba re ya se di kan le mo gboko mi won mo mi soju bayi
0: sugbon lugu ti yin bayi awon ya se ri ka tawon to ku yen egbe pc won le finish nkan pelu nkan te ndewo pelu won yi
1: won ni se ni ke se pe won o le se won ni se tori ko se gbe mi mo gbogbo won te si ri ni won feran egbe ti won ba feran egbe ke se igbese ti won gbe ni won gbe labuja won ni gberu gbese won atun se ni gbese tan se
0: atun se pe kini
1: once fatun se
0: pe eyan won je
1: ka won na order eyin na bi ti bayi nisin at won ti gbe kini lo si Kwara North Danlad ni kan wa gba ticket lo Danlad kan gbe fe nikan nu won se le rigo ni Kwara North e dahun beere won ti wa gogo Kwara North gogo loba won lo dupe fun presidency si pe e ti fun wa adupe omo wa ni won wa gba lo won wa gbe lo bomi se rigo mo nbe kin le dale nbe
0: won le fun bi o
1: bio ewo
0: bio kana
1: to se rep lowo to se rep odun mejo
0: bio ti wa lara won ton binu yi
1: oto ni bi bio pe meji
0: bio e ton binu
1: bio kan be tan gbe gese ayan nu egbe alatako
0: de temi so ni nsin to je pe ni nsin to je pe wa lara won ton binu yi a me wa o wa lara won
1: leni ti won odigbo
0: fun honorable Omar Mohammed bio
1: won ni gbe lobe
0: telede ka no ti ni le npe fun tin
1: e je so kini kan fun yin ti oye yin se inu gogo awon ti won lo tan wa labuja ti won ni kan gba kini kan gbe kale iya meji na mo ri to ku ti mo ri pe on interest pe boya won wa governor awon yoku won fe negotiate ni
0: awon wo le ri pe
1: won ambassador ya sediki ati honorable Basiru Omalaja Biobi
0: Solly Mustapha nko
1: bi ti won o se ni gbe loku nu egbe
0: lona o
1: e pe ogun ti fenu ko pe kan menikan laarin awon abe gbo e ri nu atejise won pe kan muyan kan nu laarin ara won bo ta ba tun wa meni kan be a tun da fa seyin ile fe gbe ni o ti wa bayi a tura wa a si jo si ni eni ko si ni ko legbe be nikan
0: e ro pe won a ko awon eyan tele yin pelu nkan te se fun
1: pelu ogo olorun a jo si ni
0: ah dalari te gbe dani yi
1: se ro pe ti gugu wa gbe dani
0: te pise gbe dani eyin kan le pise gbe dani
1: gbe dani
0: e je ka mu bayi ti awon kan le pise gbe dani tori awon kan si so bayi pe ya se ki le go awon fe awon kan ni Solly Mustapha awon fe awon kan ni BOB si nbo ka so pe ya Danlad ti e pe eyin kan gbe dani ni APC bayi
1: eleyi ko la koko
0: e se ka wo bayi se Danlad ere po le wole to gomina
1: pelu ogo olorun pelu ogo olorun right honorable Yakub Danlad adigbo ta si wole pelu wide margin
0: ibule ti libo
1: ko si district ta ti ni libo
0: Kwara South ti joba yin ti fidire mi lori to abo ta won di sakun olutan Kwara North to je pe ogojumo la n gboro itan pa yin lekun be
1: na
0: se ro pe ibe fe ribo nbe to ni pe joba APC e ti kuna lori ojuse meji oro ito abo ati pa igbadan waralu ibe fe ribo
1: e je nle kini kan si yin lati 2015 ti APC ti gori alefa ni Nigeria Kwara North igbo wa ko yin jembere igbo APC ko yin jembere ninu central mete tata ni Kwara State Kwara North ka to digbo ni won ti ma mark kale gan lati Abuja pe awala ni bi APC lo ni won ma npe ni strong odi APC se wari lati gba ta ti wan digbo won bo despite pe won pariwo pa won la won fe je ti won ori won si deliver won ma fọmọ won le ni last election nyama won si tun digbo koda local government to ni senatorial district won local government ta ti ni margin to poju barutini Ilorin West lo po junu gugu awon to register fun quota ti mo dibo ju 14,000 votes ni APC fi gbe PDP ne baluti ti right honorable Yakub Danladi ti wa awa fi 21,000 votes la fi gbe opposition party PDP to se second ibe na si ti momo ni district won ta ba wa mu right honorable Yakub Danladi gangan to wa jomo baluti ta ba mu le eyin gan ejoje irugbo ni opposition fe rebel
0: awon kan ni nigba nigba boya gba ti etabosi to win lori nbe ako ta wa yi te pe gojumo la ngbo orisirisi tawon le sun kora north mo kora south se pe ni sakun lu won tan ilori central awon kan so bayi pe number 2 lohun re se number 2
1: a ma se number 3 ri laye governor Abdul Fatai Ahmad ilori se number 3 ta gbe tan gbe dele be gore wa ilori si digbo tako number 3 la se o number 3 ta tun se gan ilori na la pe tori village na ti mu speaker wa
0: ta niye
1: atunwa
0: kora south to de pe won ti tan be be so ribo nbe
1: kora south o tele wa awon gan lo peju se ri ta be tan ton sele yi o de je le kini kan sin kani won agba ticket o ti koja na kana agba ticket lo right on every Yakub Danladi won wa gbe oju o si lo rin pada in fun yin risin ti kwasa to fi tele Yakub Danladi ni o ta ba wa fun Kwara Central again believe won ni pe en to ba ti wole on yo lodun mejo kini hope Kwara South pe tenu ba lodun mejo pe yo ka won now I want to believe pe o ti lo Kwara North in ta won pariwo pe ka pin ni ipin dogba dogba egbe APC ti tele won ti fun won won ti mo ke to wa ti kuro nbe yo ka won na won o dibo won to wa lo dibo ti bi won tun lo to
0: iyen ni pe APC tele sugbon gomina o fe koko waye nti won pelu nkan ti gomina koko so lori aseriki
1: nigbati e tun ti pada sori yen nigbati right honorable Yakub Danladi ti debe nje e gbo pe governor taku won tun ko sori page dan na ko ya aseriki hun pe awon gba nte
0: gbe aseriki won ayo kun be
1: won ko si pe awon gba imo emi ko ni mo wan du page hun
0: bo yen o ti ri nti yin won ti yo kun won ti yo kun be
1: bo gomina o tewo gba atko mo kan ta se
0: mo pe omo lori ni yin tokan tokan
1: tara
0: mo ti mo pe oru Bola Kale Kawa gaka Daniel Lorin ati ma mu yin bayi itori mi o awon ma wo pe bawo ni awon ara Lorin o se ri Bola Kale Kawa nle ti won atele yi Danladi gatan kan ti an fi bi so wa so leto ni wi pe ta ba transformer to wa Lorin pe idagoji ni 80 kan 40% e Daniel loko wale won ti rowo jare won ni ki lowo jara Danladi nu Lorin gbe tan bere ni
1: owo da alhamdulillah se ri lori en pada wa sori owo ja Danladi ama bi te ti gbe pe soru engineer Kaleka u si o ma mu wa oru won o mu wa ko si le mu wa se ri awon yoba ma so kini kan pe ti en ba fe gbiyan gbe si ayan engineer Kaleka u iyan daada ni won ori radio mu wa iyan daada ni won pelu bawo yan si ma nru yin won ati ta n gbo nipa won ama teyan ba n travel gugu ala ma n toro pe kolo ma je ka soko wo won si ni ka re eyan ba rin lo da platform tan lo ko so na nbe
0: ni PDP
1: ko so na nbe rara ki lo fun wa la so ra ti pa won gan ni won je omo oludije won ko ti si
0: won ti gba we won ti gba we mo regular
1: ke si won tun be n kotu ki lo fun wa la so ra ti pa ni won jo omo oye se wa ni ti won fa yan laarin hun e je le kini kan si Professor Amana Suleiman Amana won soro kan bi osu melo seyin ta won mo egbe alatako gba na je won binu won pe won loruko ododo ni won si so
0: pe
1: won ni senator Bukola Saraki pe awon jo nse APC ni Abuja ni won ni gbogbo enu la won fi so awon eyan gba na je won bi won nu
0: se nere lowo ni
1: se ko mo jo be ni sin
0: eneri lowo ntin
1: won pe won lo national tv Dr Bukola Saraki fun won so pe ki south pari tenu re nigba ti won o segbe ibi ta won original opposition party ti won ta ko president Tinubu ti won wa won o lobe senator Bukola Saraki wa lo n support wiki to je pe o so fun gbogbo aye pe won o se fun Tinubu ko wole elekeji so ni di kan fi gbogbo enu la mole mo e wa le kini kan sin na o yele leyi ka won to ba loye ka gbo yi njo ta ti mo sen to bukola saki laye ngbati governor Fatai Ahmad ti won di tan fa han le fun candidate bio Alhaji bio original ti baba Jemila ati professor Babu won ko bio bi gan wa ngba the PDP tan jade governor ngba won wa wa Dr. Bukola Saraki governor Abdulwatai Ahmad ni won gbe ticket fun to ran na je commissioner for finance ni tenu won awon na si gbe le igba won la won babu binu bi o binu ko awon eyan lo re won gba won to ran believe pe eni ti promise awon pa awon ni won fun in ti won fa yon be ni pe Dr. Bukola Saraki ti gogo wa mo ko ni fi eyan to ba jajeji ti je pe ni to wa loye asi tinu tinu to pe to ba sun ti o ma run temi lo bale ko ni gbe ticket le lo amo won ti mo bi ti won lo
0: ibo won lo
1: ani won ni won se APC ni awen ni federal won wa sise ta ko nti federal se ni lo je won gbe ticket fun engineer Kaleka ko tun wa tan sibe otukoko engineer otukoko ni won ni won fun ni ticket brother mi se so yi pe otukoko abi commissioner is no joke won na governor ninu idibo ko lo lu record idibo adewole last two election kan lo wo record bo se ndibo 14 rate won kan bo se deliver fun ramon ko se ti won fa kale nu won kan wa councilor ko da won le ri so chama tama ni won wa councilor won le defeat eni te fi si ba file la duwole
0: to gbo wa ni mo bi ni pe loju sin bayi Bukola Saraki on tan wa kale kawo ni
1: loju temi won tan won ni ke wa sa won ni kan na tan ko da hin directly won fe gbe san lowo awon kan ticket tan fe gba lowo engineer otukoko ti won ni won fe gbe fun mm mm to ti da senator Bukola Saraki ri
0: won ti gbe fun
1: e joko sibe e gbo laipe yi mm ni won gbe fun ti eyi tan si fun omo Kwara North engineer Rotimi Iliasu awon to ti betray won ni na fun ticket awon ti governor Bukola Saraki tan ba need election ke se ru won ni won fun ke se ru awon ni won fun ticket
0: yen ni pe
1: owo te ko te ri e wa na die
0: Bukola Saraki tan obakale kawo ni
1: leni ti o si te fun Tinubu
0: ko gumiya lan so bayi
1: won si seven tinubu a wa digu senate ni jo kan na a di rep ni jo kan na won wa nfa yan ka le gesi
0: eje ka wo ko gumina
1: naam
0: iyen ni pe Bukola Saraki ntan ba kale kawo ni bayi
1: loju temi
0: on gbe gun se ayan ni
1: loju temi
0: to pada da
1: ton ba tan ba need bo ba tan en ti o ni de ori de bi ti o se da won
0: eso kan ni se kan won need en to fe wole ni
1: eni to wa loya si won bi Dr. Ali Ahmad ni won fun ticket.
0: Arale ojoko se a fin da si eto yi ni. WhatsApp wa ni 01365566664. Phone number wa ni 01365566952. Ni a fin da si eto yi. Eko jumo.
2: Yeah, there is one line last year crazy attack.
0: An gbo yin sir.
2: Actually you are omo Kwara South ni mi.
0: Mm. Won ni Kwara South pe FF bo lo awon ni pe ilo ti tukatan ta ti for us e ma fi aruko yin si kale ka he o da pe ola lati police road ni won ni keferian pe lo to le se ko message yo ni bo se APC channel lo
1: wa na so wa lori alejo ara everywhere lo wa se ni to ba ni ko ru announce
0: announcement le yin ri awon so yi pe boya emotion ti dibo ka kiri te kan si dibo
1: e get number ni e fun mi kin forward e si won awon kan be lori phone mi
0: e ko jumo boya ki e ba wa tumu lati odo ti yin e ko jumo
3: hello taro
0: angbo yin o angbo yin sa
3: mo ki alejo te mo wa otutu mu won pupo ore won kon lo gba
0: be e ma tabuku alejo e na fa itakun kan ta ba so e ma tabuku alejo eso ko egba nkan ti won so ele fin elede ka pada si oju opo WhatsApp wa ngbe yi e ko jumo
3: elo e karo
0: amoki
3: alejo to wa nbe un olohun ni kuro latai won lagbara olohun oru ni le pate o ma ibagun lati gere o seri bi eyan mewa jo ba wa iko bi enikan du ko si bi ase fun ani gba kunra won ni bi tori pe nti sele ni kwara yi a ri we ri ati ko yi ninu wan do ni tori pe on kaluku na play jade inja le jade bayi ni gbaka omo kwara ko ba jo ni dinu omo kwara o e ja jo birawa only capacity ati jade gan ro si mo bo e awara won to jade emi wa ki gbugbu awon to jade se wa ri ko ten si o le yen re o de ten ti o ni forum re forum yen ni ntamo kaluku pe ti o ba de oga mi na ni ntun kaluku I don't
0: like you don't be calling you all imagine
1: a
0: village cowboy because it ain't the ni ni
1: Ben, I'm sorry, Baba.
0: Echo Jumo.
3: I'm going to say,
0: APC la won awon kin se PDP lati mo omo yin e kojumo
1: ko to se ba won yanju yan
0: e kojumo
3: e ka ran
0: an gbo yin
3: abesa lati ta kure ni
0: an gbo yin sir
3: kini en so lati pe danadi ma wole fun governor to tell the grace dey are ken ti grace dey to gbe
0: won ni mi danlad e se ko ya se wole fun gomina lugu tin
1: kini insurance pe ko ni wole lodo ti won kila won ri kilo CPC idi ti mo fini download yo wole malama abrahamon abrazaki ati gbogbo awon te ni wa kini achievement re ati performance e ni awon tin wa gomina fi po to bayi ta abrahamon abrazaki ba be gbeje won ni jade eyan me lo jade PDP
0: iyen ni pe pelu eto abo to me yi tawon yo le sun kora note kora satumo e se fa koyo na
1: seri bi te fe gbe mi lo oro tin pa emi ni ekun ni oro te fe ma so a fe ma relate e mo selu tori ke si kwara nikan amo en ti mo fe payo fun yin be ni pe oro eto abo yi despite bi se ri awon yan si ni bili fun ojoba APC e wo tan di ni last week gbogbo ri lo tan se kaakiri ati election e wo na e wo to se le
0: e ko jumo
3: alaafia
0: oruko yin sir
3: godwin dada jorin
0: ejo
3: ojedu wa pogbota e lo ja fun abo ko si abo
1: yo da fun yin baba
0: e se gan fun iwe todo tin be lati kule ni WhatsApp wa won ni gomina lo se lati me to gba se lowo won won daladi ni won fejo awon yoku lo pe daladi yo da sobo asiri gomina
1: asiri kini gomina ni
0: won ni wa buruku gomina won atositi won
1: bi ru wa wo
0: be awon wo pe won na wo lu won mo se na wo
1: gugu wa la ri
0: pe
1: gugu wa la ri a ri n to wa rin gburu eyin na rin gburu
0: eh mi to ti gba lo su meta kokko odun ta wa yi won ti gba to le ni 42 billion naira
1: won wa na
0: eyin se eyin le so pin pin le kwara bayi o to ti wo pin le kwara 42 billion naira eyin le so be
1: imo ye re tori mi se commissioner
0: emi so fun yin ni emi
1: e si se pam set
0: eyin e google temi so fun yin ra pe e google e pe kwara se allocation for gradu 2027 2026 enemi ago for 2. something won ti gba se n ro pe ipinle kwara yi owo pelu ise to wa ipinle kwara yi a riru lara won ipinle kwara
1: a ri se se ri se ta fin se
0: ri lara awon
1: eyan ko le kwara e wo gboro wo igboro ni e wo be se ta re beere pe kini abraham ni se e wa ni e wo gboro jade lo
0: e ka gbe pe yi e kojumo
3: e ka ro
0: e ko egun so ke oruko yin kan mo
3: comrade ola lata ke wi ata
0: an gbe yin sir
3: e jo mo fe beere lowo ajejo te gbe wa wi pe pelu gbogbo ti n sele yen ṣe ní Kwara North and Kwara South ṣe ìyẹn lọ yẹ káwọn ọba wọn lọ fún ni pẹ̀lú gbogbo ọjọ́ àbú tó ṣẹlẹ̀ àbí kan lọ fún kankan fáwọn gómìnà.
0: won fe si bele yin awon balaye
1: awon
0: bo le kan lo fun
1: awon bo lo fun pe kan fa awon gomina won lo dupe pe won fa awon gomina gomina won ti already fun won ni danladi ti wa danladi ti stay in to ku le ti re awon eteti ni ka petu ibi ti gbon mi si omi o to awon ton papa janu awon tin binu tan ri jodu won ka pari
0: le e kojumo
3: yo da fun yin
0: e kojumo oruko yin sa
3: oruko mi na ni patek lati gere o
0: an gbo yin sa
3: pe yen na na ka ka
0: e ti pele kan
3: e no ni e ti a le bi tele dalat gege den to bere le kan akoko na ohun la koko odo
0: ka e se fun woye yin ogoro poluru joko yi se pe won fe gole ah our comrade azan ati lori won ni awon ogba nkan te so yi wi pe e mo se luara wi pe ege ore awon odo data boy fun download ni unu je ke ma soro bi e se n soro yi won ni ba koko se wa bayi pe apc wi pe e si na mo ke kankan la ko ta wa yi ni woye
1: e je n so kini kan fun yin ni be hun ko si ba si fe soro gbagbo ta yo ti jesu ko nbe won le soro apc ni oju ekun saru mi ni lorin west ti won ni pe mi si a die ti daye ti pe ori re ni o tobi
0: e se ka gbe pe yi e kojumo e kojumo
3: ale ti mu fe bi ile kina so la ti pe da la di ma o le e tu ke tu pe ka se so kan ko ite te pe
1: ya o
0: ah e tu so agbo yin ah won ti lo agbo ba te so ah alasa mi mo boya mo tin poruko yin ni ma binu won ni ke so ipadan ladi te fe ko ye wole
1: ibi ti eni igbe mi lo yi
0: e kan mo se du meji pere
1: akọ wa ti o tun fun wa ni e tun wa time njo mi ta ba ni ka ka ipadan ladi ninu ijoba to wa lode yi ta n lo lowo lowo yi program e wa bile me wa
0: ase o dan ladi abi
1: e wa bile me wa number 1 mistake tawon yan wa ma nse won ma believe pe en to ba ti je aso ba assembly ti je ti se ba ti de ti wa la ba kan ma fa wa la pelu kini ti erin meji ba nja koriko abe won ni ma fe riko e je nle kini kan sin
0: igba se
1: to
0: pere o
1: igba se to Bukola Saraki tan je senate president tawon yan gbe rumo emi o so be o mi o believe won ni senator Bukola Saraki ni o je ki baba Buhari ri nkan se lakoko won so be abe gbo nitori pe won gbo la won ye now for the sake of araalu bill ise awon law making awon eyan mo kan se law making representation ati oversight oversight yan wa ni won pe gini kan ni
0: won di se logun ti yan abi
1: corporation won se corporation wa wa laarin won
0: e ka gbe pe e kojumo sir hello ah eyin ni e soro ah eni yi galadima alaji galadima musa won ni enu ya won fun yin bi pe e na oba laye kan ma da si oro oselu bi pe nkan te so yi bi pe awon gba sin lenu
1: se mo so be
0: e yo no ko no go lo wa le e kojumo
3: hello
0: e kojumo san gbo yin sir
3: abdulwa siu ni
0: Peacemaker.
3: Koko
0: ti won se ni ipinle kwara won ti kale kan ti ka won won sawa wado ofin ati
1: e ti je nkan tan
0: akoko wa ti lo ni ah adeola lati ilorin won ni ke ran ti

0: katele nu won ta ba te won oke pupo
1: won oke pupo alaji
0: awon kan be agbo ki wu tun la won
1: to awon mo ni agbo ke
0: awon ojoko ta won ti won ko ni ah agbo lenu afa ban ni ngba ti won ko awon mo nkewu
1: baba wa
0: wa ni bi ti wi ni
1: baba wa mo kada mo gba fun gbogbo lorin
0: baba
1: dada
0: mo pade won sadua fun yin
1: olorun mo sa je oda fun
0: won ba se dada fun
1: won olorun gbogbo ti won mo je ti won mo mu je omo wole lo baba wa damboro nu ni ngba ti baba awon be won wa nko awon kan kewu in fe da ko won won ni enikan wa nbe ohun ma wa gbo kewu ni
0: won wa gbo kewu ni
1: ko won ni tira ko nikan won ni latara pe in wa gbo kewu
0: ohun lo si dafa
1: won lo si dafa
0: baba wa eso mohammed won ti pe mi nisi won ti pe mi in ri gbe ati wa ni studio
1: allahu akbar
0: won na won le ma tele to
1: edakun edakun e je ka du ko se ba won ta na ti se
0: olorun to yin mohammed
1: justice nuni emi abaji omo ri call won Olorun mo ta ba keya o won.
2: Amen.
1: Ko ba wa ge.
2: Amen.
0: Mo ba re se won jati ko ton won o da.
1: Amen.
0: Mo isije won lo nisin.
1: Amen o, tori en dada ni won. Afa we wa la.
0: Ito ku ni ka tele nta ba ke. Jeru Olorun mo.
1: Topic wa lo ninu.
0: Keru Olorun.
1: Njo tele nto oke.
0: Keru Olorun mo do oba.
1: Njo tele nto oke.
0: Awon afa to ti koja lo won ta ni won tele nto ke. Koda awon awe mi e soran yan. Won si mura won si ngba.
1: Won si be ni. Ngba ke soran yan o, ama won si ngba.
0: Ah, na fi la bayi won lo yan nu.
1: Won lo yan nu.
0: Ah, injo asura won ni ege kan na won oke na ni.
1: Baba wa.
0: Injo kini won ni se bayi, won se na.
1: Baba wa aslam. Baba wa san ni adilodu.
0: Ngbe no ba se dada fun.
1: Daddy mi to se ku
0: mi. Ngbe no ba se dada fun.
1: Won ni ngba mo ni emi o mo e wa so run le bayi gugu e wa kun. Won ni ah, won ni ka ma gi kan na. Ka si ma gerun ngba ta peran. Mo ni oke.
0: Sunna nabi nu.
1: Ma gba mo ni oke. Ko se nkankan. Won ni to baba si dewaju olorun beyin afa be ba tun ni gba na is nonsense gege bi gogo yin tin wi laye loni baba si dewaju ma gbo won ni baba si dewaju olorun eyi ti oba se ti oba fe ebi yo yo soto ni ko ni na wa ntori pa se
0: allahu akbar
1: mo ba bu ere
0: ewo hikima
1: won ni ko ni na wa eyi to ba mo ko won fe yo yo ku oni yo si mu ito fe
0: gbono ti wa wi pe ba de beyin afa ba ni nonsense ni
1: won ni to awon kan be won ni nonsense
0: e wa fun won lesi pe awon kan wi be
1: won ma awon na won la won afa kan ni won wi
0: awon kan ni wi
1: injo tele nto oke that is our question to you today
0: o si ye ko tele to ye ke pon
1: ma po is a big question to everybody to ba je pe npere la fa injo tele nto oke se ba won ta na ti puronu so ma ko gogo bed re to nsun iro lowo to fira
2: alim bi'ilmihi lam ya'mal
0: afa ti o lomi mo re
2: mu'adhabun min qabli
0: abil wasal abogi bope ko to je iya afa yin o ti ko jiya bari
1: se gbo afa to kewu ti o tele ka bogi bope afa ya islam won ni ki abogi bope o to jiya afa ni ni oko je iya layaya se e wa wo en ti o je won ya le bayi laye
0: abogi bope o mo wa koko wo ran won na
1: yo ko wo ran won afa
0: mo to wa dari seri toro no je ba olosi ya
1: yo je iri ibu ya
0: ama won ti won ni mi ma ti won o tele
1: awon ti ko jisa se ri bayi
0: baba wa le ri ka tele mi mai oro asura la to kidele nipa pe awon afa nkan kan meji la fun gba wa le ke awon medicine na gbogbo nkan mejeji na te ba lo wu daada sunna nabi
1: ah ah afa wa islam
0: sunna nabi ne ge kan na ewe
2: e
0: leti ro abi e se sara e ke la re e ke la
1: e fo woro mo orukan le ri
0: olo se daada fun yin o tu ma wa pari e se sara e gba le yin laye elomi lowo ko ni toju le re
2: la
0: ilaha illallah ijo asu elomi lowo yoran je mukaluku inu kaluku wa dun wa ni pari re pelu kulhu wallahu egberun kan ka ke suratul le ikhlas ta nabi de ban te kula suratul le ikhlas bel bismillahir rahmanir rahim ya ra makana fi al janna won ton wo ri bi ti o de la janna kulhu wallahu ra ma kan te ra ma won si ma ma won bi ala jagba
1: allah injo tele nto oke
0: eh o ma pe ke nedi ko nedi
1: ko njo so tele nto oke afa wa islam wa man la yamliku lifanahu yandam man la yamliku lifanahu yandam
0: eni ti o ba kapa awon re
1: nti sele laye ro ninu elomi o kan soro
0: mo ti ba ma pe mo ti se so yi
1: elomi o kan soro ani te ba se gan mo re ti nkan te ba ma se le ri oro ti o right le ri oro ti o ye ko se pe lenu won lati gbo
0: a je pe n to da wa ka lenu
1: ah n lo da e ke wu ti o ba je e
2: n to ba ke
0: o sa dede ma da be
1: ah sa dede da
0: oke n to ba ke ni
1: njo tele n to oke topic wa loni e mu da ni njo tele n to oke se awon afa to oke lodo won se won buyan Se won pe eyan kale bayi ti won wa nbu won tan pe e ba si tin se ni e ma se gbogbo e bu everybody se awon afa so be
0: baba obasan jesus se soro kan o ni ngba ta won fi wa ta won wa ogun odun ogbon odun ogoju odun awon nawo gbogbo nkan ta fe na won la na won
1: la ilaha
0: won wa de bi won de nisin won wa nu yara won kodo owo won odogi
1: la ilaha illa allah
0: ogbon oro olohun wa ni gbogbo le ton ogbon ton ni se pe basiko pa ton nisin won ori ko lo bi kankan
1: ogbon go si
0: e wo president nigeria isin bele ike lo nisin e wo gbono ti so iyen yo ma je wise fa ta ba ku me ni oni ateni ti oni mo npo nisin mo gbo te so pe ma gbe callu
1: ma gbe mo e gbe callu
0: mo le woro gidi
1: won le fe pa o won pe o e la ri kisa gbo nwe be wa
0: e wa ni tori security tara re na
1: ti ti ara re ni
0: awa ji gbo wa ji ka to de yin
1: kini e gba ki won ni awa mu phone o gbe won ma npe lagbaja ni gba so fun pe mo wa meeting mo wa meeting
0: papa se pe ni ti se jude ba po na ni ko meji to fun na ni pepepepe o wa gbe ile kan mo ti wi fun yin na pe to ba ti dodo mi to ba ti de yin fun yin
1: ma fun yin bo se problem
0: e ma wori
1: o ti tan
0: to ba ti ni asiko to nso yen fun lo to ba need e na yin ko mo ke pe ba yin soro ni o ri gbo
1: o wa ri gbo
0: amọ nte pin se jude po pin se ju
1: amọ pa anu eyin o tun wa se pa o wa ni e ma ma pe won mo be tin pe won ile la wa lati ja won se ba won be la buja
0: o na to nso fun
1: ti won nso fe n to mo pe won mo ko gbo yin na e ma pe won mo da ila
0: ebi re
1: ebi re ebi re si ni ko ni bo meji o lo odo re ni o lo egbe kolu
0: egbe kolu egbe
1: egbe ah opolopo nu yin be ba jogun waju awon ba ta ba pe

0: FM。
1: E kaabo kwa da, esho, te yikurumbe, e kurele iru nina, ri, nishi senteli, ijoba akpapo ile wa ni watiko afiku wa woma ile iti wanto mene dini adorin 66 kuro lo ile de South Africa. Nara igbese iti lolowo natishe atile yifu wa woma ile iti wanfaragba ishele mafujuka alejo ti waye laipe yi ni eurile dina agbenuso ile ishe oba ti risoro ile okiri kemi ebi ebi enfa ni oso oro idi mima loni ni itele bi o se je pe are Bola Tinubu fi owo si okiko awon mo ile yikuro iyen ni orilede South Africa ohun latari furujogan ohun wala otun eti o ni se pelu akolu mafoju kan awon alejo ti wayo iyen ni orilede South Africa na awon eyan ohun oni o je owo keji eti won si gunle si papako balu Muritala eti nbe onilu Eko iyan ni nkan agogo mesoku iseju mewa lojoro ogba be ni o je wipe owo akoko awon mo ile ti won to otalelugba odimeji 258 oni won ti koko ko wa si ile yo ni ojo kokanla osu kefa odun ti anlanfani lati benu re yin Nenu iroyin mi igbimo awon gomina lapa ariwa ile wa ni won ti pe fun fi fagile eto alumajiri ka kireti buturo ile ye eti won juwe re o gege bi eti onko ipa pataki lin ekun ohun lori bi awon ogo were ko se lo si ilewe ti o si tun sokunfa eto abo tori wuga wuga te mo ise ohun ose ati asi edagba soke peye ni won fi lede nibi eto kan eleti won fi nsori sa Amadu Bello fun ti oro igbaye rete mo idagbasoke ekun ariwa ile Nigeria nibi ti awon adari leka eto oselu awon ori ade ati awon alenu loro ti kura won jo sibi ipade ohun eti won ti nsoro nipa ojo waju ekun na alaga igbimo awon gomina lati ekun arin gbogbon ariwa ti se gomina ipinle Nasarawa Abdullahi Sule ro awon ikan alenu loro lati se atileyin fun ofin na eyi ti yo fi opese eto alumajiri ka kireti buturo ile yi eti ojiyan oro wipe eto ohun oni o ti tese agere kuro lori eredi ti won fi gbe kale o eti o si ti sokunfa opolopo awon ipenija iyen ka kiri ekun ariwa ile wa Nemba yino ile iṣẹ ọlọpa nile wa ni won ti fi patalari ifona video kan o ti lo loju opo ayelujara ebi ti won ti nse afihan awon mo ile iṣẹ ọlọpa kan ti won ni takuro so pelu awon agbesumo mi akogunjalo ni ipinle Katsina eyi ti won juwe foran ohun bi eke eti o si le se awon ara ilu lona ninu atejade kan ti won fi lede latowo eni ti nse agbodegba ile iṣẹ ọlọpa nile wa si SP Anite Okonko Adam Ine Edo. Onje ki o demimo wipe ile ise olopa nfi o wipe awon ti won ri ninu fona video ohun ti won be olori alopopo eyun okada oni won rin irin ajo iyen ni agbegbe ereko kan eti won kin se awon karamba ni akogunjalo sugbon ti won je awon esho alabo ojulala kan fi nsori time si vigilante group of nigeria ti won si foko le gege bi ode ti won sise po pelu awon esho alabo ni ijoba ibile musawa ti ma mutazu iyen ni ipele Katsina na gege bi atejade na se so ile ise olopa ni won benu atelu ohun ti won juwe gege bi titan iroyin ekekale eti o si le fa ipaya laarin araalu lo sinu iroyin to je mo ti eto oselu Awon orogun meji ti won je olodije dupo gomina labe ego oselo People's Democratic Party ni ipinle Benue lodun 2027 o ni o je pe won ti yo gomboro ti won si gba iwe eri yen lodo igun ototo ti se ti egbe oselo na eni ti nse agbefoba agba teleri fun ijoba apapo ile wa to tun se minister fe ka eto idajo ngba na eyin oloye Michael Andu Aka SA oni ogba iwe eri moyege iyen ni olule egbe oselo PDP tin be nilu Abuja leyin ti o we moyan kokon gege bi omoye dupo gomina iyen ni ti egun eti won faramo minister folulu ile wa iyun yeso wike ogba be ni o ja wipe igun mi eti won to je orogun ninu egbe oselu ohun oni ti ti eni ti se minister foro ise akanse ngba kana tabiro to manu turaki SN lewaju lawon na to fun eniko ni iwe ri moyege eyun fun eni tin se adari fun oro gbogbo to je ti awon gomina ninu egbe oselu PDP omowe Imal Agbo eti won si kede re gege bi eni to jawo olubori eto idibo abelesi ipo gomina ni ipinle Benue na Nenu iroyin mi ewe ileise olopa ni ipinle Oyo ni won ti fi patalari iroyin kan ti won si juwe re gege bi eke yi ti on so wipe ori ade elesinle ti ilu esinle iyan ni ijoba ibile orire ni ipinle ohun oloye Tajudeen Abioye oni won fi wepe lati wa wi ti enu re lori iwadi eti lo lowo nipa bi won se ko awon oluko ti mo awon akeko nigbekun iyan ni agbegbe ohun ati jade ti won fi lede lana ojoro latodo eni tin se agbenuso to je agbodegba ile ise olopa ni ipinle Oyo ohun DSP Ayolade Olayinka je ki o di mimo wipe ori ade na ni won ko fi wepe o latowo ile ise olopa ni orisopo pelu esun ohun eti won juwe iroyin tin lo kakiri ojo opo ayelujara na gege bi iroyin eke ti o si le si awon ara ilu lona ile ise olopa ohun fesu ko wipe iroyin ti won ko ohun o ni awon kan mama ko o lori atile gbe iroyin eke papa julo latowo awon eni bi tin pomo re baluwe lori atile da wahala sile o wa ro awon aralu lati de fila mawo be si iroyin tin lo kakiri na Nemba yina ajo ti gbogun ti egbogi oloro lapapo ni lewa Nigeria NDLA eka ti ipinle Kwara ni won ti fofe gbe awon eyan ti o je afurasi agbegbogi oloro ti won to ti won din die ni egberun nkan o re ipinle yi ngba ti awon osise ajo ohun si se be gbesele tonu egbogi oloro ti o le ni ti o le ni bi marun o le owo meje eti o je wipe won si ti poju awon ti won to bi meje de ni 68 ba ile ejo laarin bi odun kan adari ajo ohun ni ipinle yi aja Fatima Popola oni onya koko oro ilojoro nilo ilore lakoko ayeye isamisi ayajo gbigbogun ti egbogi oloro ohun ilokulo re lagbaye arabirin Popola je ki o de mimo wipe gbigbese ni na awon egbogi oloro ohun oni o waye o laarin osu kefa odun 2025 si osu kefa odun 2026 eyi ti won si debo lori atile pe ki won ma lo egbogi oloro iyen lawon agbegbe te mo awon ilu kakire tibuturo ipinle ye sibe ni ipinle Kwara ijoba ipinle Kwara ni won ti kede o wipe eto gbalumo olososu ti osu kefa oni o waye lojo abameta ojo keta dini ogbon osho ti alanfani lati ma benu re yi ka kire tubuturo ile yi larin agogo meje owuro si agogo mewa iyaleta yen laro ikede eye ni o tejade ninu atejade ti won filedo lati office commissioner foro eto ayika ajia na fisat musa buge awon ara lu ni won ro lati darapo mo eto gbalumona gege bi o se ja pe ko ni si ka lo kabo oko te mo ile lo bibo awon eyan ka kire ipele yi te mo awon ijoba ibile gbogbo eti nbe oni ipele ni commissioner na tesiwaju pe awon oko ti nko doti oni won gbe o si awon agbegbe eleti o se karikarin lori ati le pe ki won ma ko awon idoti eleti awon ara ilu bagba o fi ko wipe awon eso alabo te mo awon osise ayika oni o je pe won fowo o fi gbe enikeni to ba tase agresi ase gbalumo ti osu yi iroyin e kurere len 30 si lati ikani gonsa fe diamond 88.7 fm to takamale sile ilorin ni ipele kwara leyin idanuduro rape yi lati ma bu ngbo iroyin ile okere te mo iroyin re daraya e ma yi kuro be aditan
0: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter at Instagram, Lori Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
2: Iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM.
1: E ka bo pada. E so. Se yi kuro nbe e kunrere iroyin na on te siwaju iroyin ile okere ile gbimo asofin agba ile Zimbabwe lana ojoro ni won ti fowo si abado fikan lati se atunse si iwe ofin orilede na lori atile mu pe ki are Emazin Magowa ki o se ma be oni office titidi odun 2030 eti oje atileyin lati ile igbimo asofin orilede na leyin ti o je wipe won ti kokko gbe lo si ile igbimo asofin ti o kere ni orilede na atunse abado iwe ofin ohun oni o nbe o lara awon ohun ti o je wipe o nfa furojogan iyen nipa oro eto oselu orilede na nibi ti erun bitin Baba omodun meta leni a ogorin na 83 years Mangawa ti o tin le waju egbe oselu re PF party eti o si je wipe awon ni won di ipo ti o poju mo ninu ilegbimo asofin orilede na ti won si tin se be run dari orilede ohun lati gba ti won ti gba ominira lati odun 1980 Iroyin ere idaraya ajo tin boju to bolu alafesegba ni tubuturo orilede agbaye loni ni won ti kede irokunle iko agbabolu ti o wa o lati orilede lepa eti won si fofinde orilede ohun wipe won o ni le lanfani lati ma kopa o lawon idije gbogbo eleto ba je ti agbaye ile nepa o ni won be o ni ipo karun dini adojo yen ninu igbele won ajo FIFA na nigbati iko to je ti obirin won tin be ni ipo keji dini adorun 88 position akowe apapo ajo FIFA na eyun Matthias Grafton ninu letter ti oko si gbogbo ajo tin boju to bolu alafesegba loilede nepa na salaye wipe ipinu na ni o waye leyin ti o je wipe won faye gba alagata lori ati soro lori oro ohun ti o ni se pelu bolu alafesegba na e ti won si je oka re wipe
3: ijiyan eto waye laarin ajo tin bojoto bolu alafesegba lori lede ohun ati ajo tin bojoto ere idaraya lori itani yo be ni isakun ere idaraya papa julo lori ise gaba ti mo ise joba lori oro bolu alafesegba ni orilede na so made maga ipinpeju na ni alafila nibi ni o ti ma ge pete lori iroyin e korere fun osan toni sugba ko to di pe alo egba won koko amuwa lekan si a ti boyan gbo ninu ekunrere iroyin osan toni wi pe ijoba apapo ile wa ko owo keji awon omo ile yi kuro lo ile de South Africa latari akolu mafoju kan lejo ti waye lo ile de na boyin gbo wi pe awon gomina lapa riwa ile wa pe fun ilana ofin lati wogile eto alimajiri ka kiriti buturo ile yen ajo ke tin o de losan yi ninu yo ekunrere iroyin na wi pe ile ise olopa fi patalari foran video kan ti won ni wa o lati ipele kasina bakana ni won so wi pe awon eyan ti won ri lori alopopo de won ba awon olopa soro ni won je eso alabo boyin gbo wi pe ajo tin gbogo ti egbogi oloro nile wa Nigeria lapapo NDLA fowo ofi gbe awon afurasi ti won din ni egberun kan bakan na ni won gbesele ogun oloro ti ototohun marun ole owo meje o ni ipinle Kwara egbo ninu ekurere iroyin na lati le okere wi pe ilegbe ma sofin agba ile Zimbabwe fowo si abadofin lati mu alekun ba sa isejoba are lori lede na la kutan ninu iroyin ere daraya lati je ki etiyin odi losan wi pe ajo FIFA ro kunle ile Japan latari esun FIFA yegba alagata to ko to di pe a ma wa figegun ijaleyin mo wi pe layajo ojo eni ojo keta dini ogbon osu kefa odun 2009 oni are to ti dologbe bayi Umar Musa Yadu ati okede iforiji ati eto anu fun awon adira ogun ni ekun Niger Delta beyin obama ona ni ati boyin gboye waye o fun iroyin fifi toni leti iroyin ni yajo yajo te mo ipolowo oja ninu awon iroyin wa epe eka ikoroyin jo wa sori ero bani soro yi odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa lekan si odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa nedu okori loko iroyin na jo lede gesi to si je olotu re ayodeji ayola lo ti ka se ti igboyin lede abinibi ese teyan ikani ikejidini adorun ole owo meje diamond fm layo awon iroyin wa to tun bo lona agugu meta ti ma agugu marun ese teyan ikani layo asikeyin lekan si e ma ya se
4: bi avan so nipa gbe kale iroyin ti ko leja ba kon ninu
5: iko eso alabo alajumo sise po lapa ila orun ariwa ti sasilo
4: eto ere idaraya
6: awon ti ronaldo ni sin niyan awon ti lionel messi na nbebe
4: eto amuludo ti ko lelegbe
6: akiyin o
4: akiyin akiyin aluyin logo
6: e bariba
4: lori lede nigeria melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fi sile nigba ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re Diamond 88.7 FM. 98.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

0: adupe fọlọrun ba mi alawura bi baba tin be ti o ma be onipa okapa olagbara lori nto da
1: ojo wa fo ma do wa ni mo tori pa mo pe wa lo so ma elo lagbara eniyan ba je wa yo pe wa
0: awa dupe fa won ga wa mi to ti bere ati bi to de ogbon imo oye tolorun gbe wo yin bi agbada olorun ni je faya adupe lowo

ọba ase bi o si nti ba ase ba se ko si nti ba la la baba to ti pa yi pada baba o ma da gan gba asi ni da o akobi akobi akobi mo fe ko 30 bele je 42 ni o ri pe nta ngbe bo ni je jo ngba ti bisola lo le taku mi ni oju ona eh eh mo wa ni emi no gbe gba bayi awon ngba to ni ke mo lo road clear mo wa wo pe nta gbe wa nje jo e ri nka fe gbe wa mo nta gbe wa na o tun mu o so mo ohun na mo mo Olorun alagbara ohun la mo ki la mo ki tori pe won gba kiki won gba kiki ba ma nsoro a ri lawujo wa ni o ma ali belo mi ndasa akobi wa ni o ma ali benu ba bi elomi tan to ba gba kan ri yanyan ani o ma ali akobi ori pe ma da ko ma le lopo lopo eti nibi apa bi ta wa yi won ri ah awon je fi si na bi ni

0: Ahmed Anismasan ajo wa lori Ategun ni Akobi omo mi mo ba de lekan boja lakoso bi ise boja lakoso egbe ori apa bi to wu ona di mun ni ori injo to debe Olorun gbo poso won enikan oni lati je ko debe Se ya lo jogo to lo wa joye bamba mulayo Agobi alaso said it wa When we are speaking authority is talking Edako bloody fu ebo nu Awon asamo fu ebo Won wa de emi ni mo gbo oro jile a ma so Awon tafsiri ba na si Oro ti o ni tumo ti o wulo yo mo wa jade lenu ani a fi so lori Won fi wa so won fi se so Akobi won fi ri ese so
1: Nigeria
0: Akobi o da ru awon eni be kini ka pe wo iwa ta ni won wo loju won na won tin so pe akoba ipe lagbaja ni to ba se pe tamedo ni Wala zama to da danza lawo
1: Olohun babe ya lamba
0: Omo baba wa ba sorun lojo
1: Da be ni kekere
0: Ba mi masudi gasi ba wa Abiola
1: Mo ba ka so soke fun
0: Wani le yawo ta wa fe la won ti koko je eyin eyin eyin
1: Won fe ma lele mo ni kan bi si
0: Le poma. Iwole mo wa wo pe ase wa se ibo. Won sa pada wa di boss won iyawo to wa bi.
1: Ni mo ba wonu le.
0: Sugbon loto de to won oto. Aye ya mi sin bi oto ni nile Abiola.
1: Isubu ola mama mi o. Owo ba.
0: Le wa ti po to ori ah ah oro oro oro baba ye pada di bo ni ya mo ni ya o.
1: Mama omo nitori ojo.
0: Ipo ya ni won wa fi ya wa sin bi si. Tori awon ni won fashe lesi lenu. Iwo ni olutosona. Iwo la koko mi nnu aye. Iwo ni igbaladun mi nnu aye. Bese re o ba da gbogbo awon to ri ti won so mo mi lorun won o ni wa.
1: Tori Olorun. Anu abi amo lo se.
0: Agobi.
1: O ba bo ti mo.
0: Olorun gbo iya yawo elomi lotabata golu to je pe o fi ko owo fun oko omo re to fi sowo
1: agbe o ni pese bo ba ro lowo e afi
0: iya yawo elomi na lo mu ka lo pe lagbaja ka lo omo mi ogboro jiya lo dede re
1: awi ta ni amure nu e ba fun lo pariwo
0: won mo ba se pe teyan ni eyan la wa mo ba se powo ni owo lowo la wa Oba se bi alenu lorun alasose ni wa. Won mo si je pe eni to mo wa feran na ni sa wa gboro pe ko mo jiya. Awon mi ti wa laro jinle won ronu gan.
1: Ijoba pe
0: Akobi won wa wo pe baba fomo wa le to jo hun ni nlo tin bo tin ko owo wale oko re o da bi ile bata le ewe ni.
1: Toro gogo gogo.
0: Won wa tori e won fa iwo lowo soke. Won tori e won mu eyin mona nitori ko mo won mo jiya Akobi legba ti apadi obo towotan legba ti meje aja de tan
1: okiki ti
0: mo ni ah ero n pada mo patesi ni o ti mo ru patesi ohun Ah ma eh eh
1: companion companion
0: enzo do to
1: omo eku
0: after run e ba be atiye se iwo ye nikan lo wa lo re de ba be ni
1: o so se
0: le o de wa complain pe mi fe yawo mi olorunku aje ni o olorunku owa re iru omo be lo yan po se nje bo ba ja laseju o gbodo ru tobi re ma la
1: bo
0: ba ya la ko to si ya o la soro a lo bi a soro gbenu me fo be mi omo wa so fun pe ti ba se tori ti ki ba se tori ah alo omo mi o je pansa aya
1: subu ala ni ya
0: awon obi re lolorun si ran to fi je eyan
1: aja si bawo
0: lo yo bada ori oko yawo le o tun ko mo le
1: meta ni goro epo subu
0: enu akole po je eyan lo wada
1: olori
0: akole pe won mo filukiri won na ama won to se sababi awon ya yawo baba yawo re ni awon di yawo re aburo yawo re ni
1: omo mo abibu ta pa
0: olorun gbogbo birin n ba ya laseju agbelebu di enu omo kanu odi ti e akobi yo mo ran ni
1: won
0: ba soro pe lagbaja ya ni a ese le mo wa re ni e da mo fi le jare akobi bo ba si wa wu ngba mi o di de si bi gba to na so mo ko sa kire a ni olu
1: ojo si mama laka
0: a wa tu wa lo ah mami yawo mi buru gefa yawo mi ah awa buru
1: o
0: soju awon won yin na njo kan
1: ja dodo lo oyo ni le ma
0: o wa soju won njo kan won o gbon ti won ikoda be ba wa leyin omo won omo eni na la feran
1: ala musala
0: o ku e da laye to binu tan ti owo tori o ma le ni
1: o de le fe ni re
0: gbogbo ona to ko nkan o gba wa ti o si tori nu aye re o la la se fi sun o ko wa si awa ready kankan to le bo so tun ni a tori lagbaja
1: egun
0: je fori je tori lagbaja
1: alamu wa masala
0: eleyi to se un poju ku o nbe tori itamedo
1: e ku dele baba wa
0: o wa ran pa mi ti arrive yes, so the arrive on the door. I'm a arrive at it. Ode so wo mali. Biti ridi ye akobi. Hey, akwada arrive at it. What possible so wo mali? Okay. Baba la se jure po njo wan ko fo kilo de togba.
1: Ode la da so malo.
0: Ode wan mo lo de kilo de ara won ti o gba ru e. Won so pe bi ya ba le je awon ko je awon
1: omo da so ma
0: lo won so pe bo ba se pe kaka to won fi gba yen lo won fi ni fe ya o mo ko mo be ori pe bo ba gba yo pada fi soro sohun
1: abibu ta ba mi
0: o se re gun fohun
1: omo abibu
0: awon kan o gba ru e
1: omo ri ya na
0: bo ba wa re kasa kasa to tori e to lowo lowo na ati jo won na ranti ijo to ni e se bi o ti gba lowo awon to bi na ranti ijo to ni
1: amusa
0: mi o ora gari sugbon gba won o gbe e ba fo won fo be si ateran
1: jubu
0: ala ifo re tun wa gun kora ko ni bere mo le ti reran
1: awon ma le no aye
0: akobi awon ka yari ru e awon ka jaja ru e kódà wọn bú àwọn mi ló ń gbéra ganlé àná ṣùgbọ́n tọ́bọ́ wá ṣe bẹ́ẹ̀ tó yẹ̀bẹ̀sẹ̀ tí gbà padà wá yí padà tó wá ranjú tó ránṣẹ́ rántí ìjọ tó ra gaàrí tó rówó ńlá àkọ́bí rántí ìjọ tó rèlùbọ́ tó rówó kulúrú àkọ́bí àti ẹ rántí ìjọ tí ẹ wò ó pé bàbá ra búrẹ́dì bàbá sáti ẹ̀já ajẹ yọ lọ́fẹ̀. ẹ sì fẹ́ máa jẹ́ ọba ni ti ẹ bomi kalẹ̀ eruku janja. wọ́n bá dà so wípé ẹja ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá jẹ búrẹ́dì lásán máa mú ẹ̀jẹ̀ ni. èèmọ̀ dókítà tó sọ fún ọ pé mú jẹ.
1: bí ó ṣe dókè sáálẹ̀ ro ti wọn.
0: àkọ́bí torí rẹ̀ náà lọ padà wàá jẹ́ èèyàn tán.
1: kí ló ti wá ṣe.
0: o ti wá gbàgbé ibi tó ti ń bọ̀. ọ̀rọ̀ tí ìjọ tó fẹ́ wọkọ̀ tó ní náírà márùn-ún lọ́wọ́ tó yẹ pòun ló fi náírà márùn-ún kù.
1: ọmọ tá a bá bí ní nàìjíríà.
0: obirin o saseju
2: ato ni nigeria to ba yanju
0: obirin o se wahala nu aye eyan bo fun gbogbo le yi o sere gun fun e
2: tasiri e ba bo pere pere
0: bo ba se temi re nbo lo yo pada so fun pe kilo se
2: pe nigeria yo
0: bo ba le se tale to hale pe awani wani e itawo egbe re mo ti na
2: ni mo nigeria jensini
0: ọlọrun gbọ to ba sade un fo obirin pe mo nlo ta ti n ba de ma fun 1 million ọlọrun gbọ bo ba pada wole de to se suru seju baro ko to fun lowo ye ti to ofin ni fun 5 naira iwa re ni o pada wu fun
2: ọlọrun lo yo mi ayere
0: bo ba wa lobirin buru okunrin na buyo
2: wi wi te tun ma wi eyin le lo
0: idi abani yen won a so pe a si jo bo si bo je iya iya to bo je na nu abi
2: 1974
0: ani ya to bo je na won ra bredi ohun na si re gru janja fun won ehe e won ti o ko o ma ja da ko be o awa mi bra mo mo dala won ti dori ategun
2: won ri pe si igi o mo wo
0: akobi ara iya to bi ni je na niyan
2: kajiko ma
0: ke se won so wo le ewe re la so yes, you been talking so long. I won't be because I will not be there. I want to saw you. We saw you. Give me that. You mean cause I want to saw you. Cause I. I want to bring my daughter. What do you say? You know, I'm born
2: money.
0: So I'm going to bring my daughter. We can't even now.
2: What
0: are you just now saying? We can't even. We can't even.
2: Pariwo.
0: Ẹni tó kọ̀ tí ó mọ̀ fúru wọn bẹ́ẹ̀ lápapọ̀ èrò àpapọ̀ ìsọ
2: ọdún
0: máa lè nírú ẹ níbẹ̀. Àkọ́bí àtúwẹ́ lọ́jà ẹ̀rọ tí mo ti rí Bísọ́lá tó gbé pọ́npọ́n
2: ṣé àlọ́jà
0: bá a ti sọ títí ẹ̀yìn bọ́ìsì náà ọkùnrin gẹ̀ẹ́sì.

0: Nimbola ki yonde Ayinde ogun bola ki yonde Ta ofi ma ba waja
1: Agovi Ani menu obirin na Oko re ke wo ri pe ah pelu level mi yawo mi na gboro kawe na
0: Lati bola bari
1: iwo ko ya agobi won tun wa o won tun wa wo pe ah obe mi un na bodo begbe pe order mi de loko wo level ga change ni level change agobi anyone ni o lo le kabugu o pada wa ri pe ohun standard to ju toko ohun lo ti won ba wan soro ninu le so ma sa won Emi o kisi awon refraps yen na I've drawn me kawe now. Sakara yi po ti sakan loko yin. Won da obirin loko wo ton o pada lami la ka o je eyan. Level change ngba ta won me dagba ko si ko bo lowo bo da. Loju boda re di o ti bo so fa omo re pe baba olori buruku te ni yen ti o se nkan kan. O gbagbe ipile oro re. Elomi ti e ti ko le tan. O ka oro pe so ori na so omo to nse enu to de laarin won na nu. O di gbadagbo re o ko lo le toko ni. Wa bere lowo opolopo won. Okay, the police is a lady maker. I've been late you, Nilak was a real new wave. Oh, that boy comes in here. Departmental store, you want to see? I like it, and you're my baby. I worry. I didn't want to talk about that. Timori. Yo tu wa ba so fa ko re pe tin ba di yin regberegbe mi ori buruku de mba ka eh loko ti ran mi o tori pe standard ti wa level ti change
0: ati tu wa pa o
1: koda bi ki se po un loko kale o dede re to wa to ti ri ni kadara yin bara yin mu ni awon to nse be la nso ba menu category yen be so ma le wo ma le lewu a wa ara won ti o gbe po yenu lo titi won a o ma le we ni bi ya ba so ko ni gba bi baba ba wi ko ni gba yo yen egbon ati aburo lodi nitori pe ekan yin ti de ma je aje ati de pepe ti rest sinu bag ati banki Meeting Benili kini mbengba aja ilu gogoni. Kai di de ti olo dumare mokbe de bi wasi ati bi wasunu. Oh na yo. 3-6-5-5-6-9-5-2. Oh na yo. 0-6-5-5-6-3-6-9-5-5-6-3-6-9-5-5-6-9-5-2 The number. Hello, oruko ya ti bide ti pe yon.
2: I can't go and quit
1: though. Olo, ni se to oruko yon. Any?
2: Mami, soufini. Mami, soufini na ti airport.
1: Kene re re si. Kene re re si. Oma kwe mo ti mo kwe wone.
2: Ah, ni wa yi si.
1: Abi ate yi na wo. Oh, 0-9-1-3-6-5-5-6-9-5-2. Agobi today but then I'm maybe sakwa you got baba pada lo but I will be laarin mi ati baba lakoko owo eni ti o ba ti gba form eni ti baba re ba ti fi ku senior ara won eh eh eleyi to junior ni o mo form kale hello e ti wa me o ah boya ke wa la lu agobi se ki se ku eru to ni mo so yi to de mo na ah olorun ko firi ji baba hello alafia bayi na baba baba lati lajorin e se kan jare
2: ah ni surun ke duro ke so mo ko po nbe mo tu ro
1: eh
2: so ni ajokunrin atobirin ka wa accommodating ko se ti ba je fo brin to papa ko be lo fun be la wa ko ina duro ni ka wa accommodating
1: As you go. 0913655 6952. Yeah, other. Etu woli wada.

0: Asiva, you. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Are you ready? You live again, pa?
1: Hello. At the phone, be.
0: As you are going to be there today.
1: Last year, fa. My mommy calling. Last year, fa.
0: Last year, fa.
1: Then the palace.
0: Ah. Mama, give Baba a minute. All over to me.
1: All
0: over.
1: Oh, Prince, you are going to be the man who will go run 14.
0: Yeah.
1: O vento malaro que ele todo na coluna assim na fua fo. Bom, iru wa ni. O ni pe ni o gbe ni.
0: O ni o yo pada ka.
1: Yo pada. O ti yo ba kon ni yo ka.
0: Oda.
1: O ni gba ta ba ki ka na la mo ti so.
0: Oda. Ese o.
1: O malaro que ele é puesto.
0: Ese o ganho.
1: Ese
0: diamond, diamond wa.
1: Diamond SM.
0: Eh.
1: Ni ba je.
0: Ah, mi o.
2: Omo do oba, omo pa to je.
0: Hello.
3: Hello, sir.
0: Hello, Ekasan. Oruko yin ati bi te ti pe.
3: Ekweto. Won ti tun na do pe para. Ki lo wa de ti okunrin ri pe yawo ni pa ba to to ire. To pa yawo re.
0: Abi ara kan na nu. Beyan ba wo, beyan ba jo ma le. Beyan ba jo ma le, wu o ma le.
2: Omo to la ni mi yon to na omo wa.
0: Hello. Ah yeah, e tun pe pada 091-36-55-6952 the number ta fi nda sito.
2: Olorun to se omo wa. Bata ita baladi pupo mi. Oluwa ran ti mi baruku.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello, ati wa nbe.
4: E ma ku eto.
0: Olorun ni seto oruko yin sa ati bi te ti pe.
4: Ayo ni jo mo babo lu loruko mi o.
0: Lati wo.
4: Lati sin.
0: Isin. Isin po sa.
4: Ben.
0: Isin po sa. E wo nu sin.
4: E ku eto.
0: E babo da o.
4: Ninu sin
0: na ni.
4: Ninu sin na.
0: Oda. E te si waju.
4: E ku eto.
0: Olorun ni.
4: E ku eto.
0: Olorun ni.
4: E ku eto.
0: Olorun ni.
4: Awon ma le kan wa to ma nse bi omo ko.
0: Mm.
4: Ti won ni mo ninu le gan pe omo ale leleyi.
0: Mm.
4: Awon omo ko kan si wa to ma nwu omo ale.
0: Mm. Ni won mo wa pe abi be won ti bi ni. Ko daju pe be won ti bi.
4: Ko daju pe be won ti bi.
0: Tori ko fi wa joya ati baba re.
4: Ko fi ya jo, ko fi wa joya ati baba.
0: Mm.
4: Bo se wa wa laarin okunrin be na lo wa laarin.
0: Be ni o baba.
4: Iru obirin be ba lo le oko.
0: Mm.
4: Iwa ti o ma hu nibe iwo ma le ni.
0: Won mo wa wo pe esi ni awon baba te tu te fe lowo won yi na n baba re.
4: Esi ni ble lajajali le ti fe omo yin.
0: Lori awon ta wa mo nbe won je ntulu gan.
4: Ko fi wa jo won.
0: Mm.
4: Ise re dan yato fun se won. Be na ni tokunrin.
0: Be ni.
4: Ti yawo mi ba wa sile won a se bi olara awon lagbaja na ni
0: na leyin na
4: ami omo kun yin se
0: eh
4: o se yawo e ba won to ku se yawo won
0: nkan se
4: ba won ma le se ma yora ni
0: e se ngo

0: Agomi candidate Olodumare ba tun de arologo bi agogo ejo gbe
1: patewo gbajo
0: ore ni gbogbo ayo loja morekete mo gbogbo awon mo gbogbo omo gbogbo aburu mo jo pa mi ti ope wa ara temi danu boro meji ni ogba ni se le baba mi
1: ba mi be ba to la soke
0: ore pa bi ore la bi ogba ri gugu se
1: apo
0: bi gbogbo awon ore mi ni won je lesu le mi thank you very much
1: Yoruba mi kalola
0: eyi de saajo mi na thank you very much Baby ara leto lati Diamond 88.7 FM dun benle lorin iko olokun ola akegun ara agba asin
1: ero ba mi kalala
0: yolo ba da jogoro bayi ni kun aji ba ko bi woge ma re ni ego ata aji baba ori ko mo se pele o tun wa bo sey dada o bo sey ikun na wa si pele mi papata aji baba lo ba because Baby, ara da leto lati Diamond 88.7 FM dun benle lorin je da jo mejo latu pade lori eto yi titi digba na today boludde loruko David nje o

eladun mori oba na lo ba ji ki oba ji ge oba ji bo alagbara nla oba toju gbogbo oba lo alakoso gbogbo aye olodu omare akio melo melo la fe ka ninu ori re se ti jije ni mimu ni lina lilo ni aso to ndabo wa amadupe aya je jo ko ita jo ndagbiri fura wa lori eto ani bolon ba so awa awa dupe amo pa wa o amu iwa o feledu mori oba ohun momo ikini wa loruko gbogbo gbimo alase kini diamond fm 88.7 loruko oludasile kini loruko general manager wa loruko gbogbo awon loga loga to di kini mu lai gbagbe olowo button fun sata wa yi ti se se jacob akobi dayo kilo to mo onileke of leke 1 dayo kilo to mo lateye kori emi omo yan re pastor shanko alajilun ki wa yi pe e kuro le o yaba ti se mo yi pe ori eto yi na lati mo beju wo ta ti mo ye won wo awon kokokokokoko awon koko to jade ninu ewe oju iwe iroyin wa laarin ose to lo si akoko ta wa yi awon koko we iroyin awon iroyin te ti gbo ninu mu maworan awon iroyin te ti ka ni ori ero lewo yin awon te ti ka iyen ninu iwe iroyin awon ite ti gbo iye ni ile ise egbun safefe ti se radio atawon ite ajo ngbo latenu denu opolopo awon kan won yi na la ma kojo ta wa gbon yebe yebe yebe a mu koko bi meji bi meta a tuntun na nbe a wa se oju opole pepe ka jo foju agbawo to ba ri bo su barabande fun gbogbo awon alase apase kanin tan gba alaye o ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn mọ̀ ti búra fún ọ.

0: kaabo pada lateka polowo oja wa ikini diamond fm 8.7 eyin na lori ofe lati polowo oja lori eto iseju kan iseju marun ogbon iseju abi iseju marun le logoji bo ba je po didi wakati eni eto adelebare ti shanko alaji ntokun re le fe ku le lori ati soju opo le o dayo kilo to ma baba be olomo je opa yen oyin abade pa ti olowo ti pa ni elere elerin dudu eyo kan mu oni pa ti talaka talaka le lo gba awon ebia ti o tun ma beere lo ara to ba pa ti pe se mu meta se mu merin 0913655952 ona wo le yin ro pa awon are atawon gomina le gba mo wi pe ba ta nta wa lese yato sin ta awon ebe si ka wo won won yi so bawo lo lori ile se le mo pe ya nje awon ma bere life fit awon to wa laye ka re se e fun joba ni moran 0913655952 hello
1: hello sir
0: e mo kuro le
1: anko alagi
0: yes sir
1: eto
0: adigba oruko yin o
1: oruko mi ni alagba michael lati okile
0: e seun sir
1: se ri eto te ni adasi to mo dani awon eyan wa ni won ya laika ko si ona to rorun ju awon abesin kawo na lo sugbon nitori pe won fe gboju re bi ti won so ati ti won le mo wi pe awon je ise ti won ra won si lu second so ti won ba so fun wi pe ilu oda won ri wi pe won ise to ye ki won je fun lu sugbon na ti awon na le gba awon na mo se bi awon na ni ka se bi fi e omo Nigeria ti o ni baka kan bai omo elenpin kan fulu e fi ran awon eyan lowo aimo yi awon eyan tori bi emi ti ti tewo gba kobo owo ijoba laye ni po kilo de ti won o lo tu baka kan ti wa se be ni to ni account meta merin marun ibi won da mo turu bi se igba te wa la account meji ti o ri 5000 be ti won ni mo pe le ara awon ti o ni lo ran lowo lu ṣùgbọ́n èyí tẹ̀mí kan tún rí nípa tiléèwé ṣe rí ọlọ́run ṣàánú fún wa àwọn èèyàn àti wọn máa ń fẹ́ lu jìbìtì a sì fẹ́ kí irí ẹlòmíì kó bọ́ sí lọ́wọ́ kágbátẹ́ ẹlòmíì mọ́ tiwa là ń fẹ́ nígbà tí àwọn kan wá jókòó tí wọ́n há di 100,000 mọ́ owó iléèwé lórí ọmọ kan ibo ni wọ́n ti fẹ́ kírun kan yìí ó ṣàpúlẹ̀tì lọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì so nkan ti won le se nibe yen na wa olorun o ran wa lowo e ku eto ko ni baje
0: e se adepe sa e je won ipe yo kan abi meji bo ba se sabe yo kan atabo ka fi ka se eto yi le adelebare ni o ikani diamond fm ta sin pe kelu ka fun mo ijoba ni moran ni bo na se le se toju won o fi to le ti o fi to ku life fit awon abesin ka wo se abesin ni mo wi 0913655952 ona nuga kuku ti lebi opa wa oju ana Nigeria sin yo kululu bo la re si fe mo hello
2: hello sir
0: e kro le
2: sir
0: yes sir uruko yin o
2: la wa la tanke lo soro sir
0: e se
2: yeah o yeto yi da gun o wo igba gbo awon to ti da si won ti so bi ona bi meta ti olori le fi mo nkan to nse araalu àmọ kókó tẹbìrí tó wà nbẹ ni pé àníbù gan eléyìí tẹ ń ṣe yìí ọ̀nà kan gbòógì ni bẹ̀ṣẹ̀ ara olórí yẹn gangan tó fẹ́ràn àwọn aráàlú rẹ̀ tó fẹ́ràn wọn dénúdénú ẹ̀yẹn jẹ́ kí ẹnìkan kó bú èèyàn kan pàtàkì kan lókè ní tàbí kó bú gọ́gàn láwọn níwájú wọ́n mọ̀ ètò tẹ́ ń ṣe yìí oúnjẹ kan mọ̀ gbọ̀dé ló ní wọn ló fẹ́ràn àti yìí ló fẹ́ràn àwọn tó ń ṣe lórí ló fẹ́ràn wọn dénúdénú pẹ́sàn tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹ kú ètò sà.
0: ẹ ṣe àdúpẹ́ sà àwọn fi béèrè dáhùn béèrè ni o ẹ jẹ́ á wo ẹni tí yóò kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ pẹ̀lú ìmọ̀ràn láti fún àwọn ààrẹ àti gómìnà pàápàá jùlọ wọ́n ṣe fẹ́ mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn tó wà nísàlẹ̀
3: ẹ kúrò lẹ o
0: ẹsà orúkọ yín o
3: olúwa ṣẹgun ẹlẹrọ láti ìlú ògbẹtì
0: gbogbo ògbẹtì nǹkan sá o
3: gbogbo ògbẹtì wà ká ń pè
0: tó ààbò ọlọrun máa dájú ní ààbẹ wọn.
3: ìmọ̀ràn tẹ́mi fẹ́ fún ìjọba ebi gbogbo wa là ń dìbò onkalukusi ni police unit pe onkalukusi din jomo Nigeria rere ti o ba fe dari nkan fe won o se pe gba ona police unit ta tin dibo ki won ko kaluku mo le gba ni bi tin dibo nta ki suppose ni ya o gbogbo ti won se won ka bi empower won kan mo bi kowo je
0: oda bo won se wa fe mo pe ya nje wa kini are bo la re se fe mo bo ni gomina se fe mo
3: Only one can be in common Nigeria. Oh no, they are going to be cooker. They will render. Eh? Don't let it out. What if you go down here? You better go and see. I will go to your abo. You better this thing. That argument is at the one day. Or the argument is at the other daddy. So you're going back. Oh no, I know how.
0: I miss her. Aje ki mo pale mo ara tori akoko wa opo pataki lo dayo kilu to mo baba be onileke wa ore ni su kore dayo eya re eya kore be ba ti ri dayo kilu to mo e mo ba nfikun onileke wa je ba du pataki ye lowo seyi je ko ba ko bi to jo lowo bo ti de wa ta ti jo se bo lataro opolopo omoran ni awon eyan ti gba ijoba apapo ati ijoba ipinle sugbọn mo gba pe gbogbo nti on kaluku so lati nu eru won lo ti wa keese lati nu eru ngba oludasile ati osise ile ise yi ninu eru oni kaluku lo ti je jade bi jo baba le samulo re into dara ni o ojo mojo la ko pade mo gba pe agun mefa si agun mefa boro le eto yin eto wa gbelere yo te waju fun bere tabi igbani niyanju e pe mi sori number yi 08144884422 any kata fe dasi abena to fe pe kelu labi aso 08144884422 ni number shanko alaji ojojo latun ko pade ti ojojo eyin oni ku emi na oni ku ajo fa ku degbera si anjuma kachivo rova bye for now.

0: syrup. Adidi se fun awon ikoko ati awon wewe bi won se ndagba. O ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe. Nafdac fun telu. Afrabite je oja Afrabchem Limited ti won se Panda Paracetamol.
1: Akoko ti to lati ni iriri owo agbara Olorun lona to yato. Ninu ijo Jesus is Life Church Jawom Dominion Center. Olorun ti setan lati rin koja pelu idande to sile ati owo agbara ti o mi agbaye. Nibi eto World Performance Summit in 2026 pelu akori in the day of his power. Psalm 110 verse 3 labe idari Bishop David Bakare. Ri daju po wa nibi eto yi. To bere lojo Friday ojo 24 titi ojo Sunday ojo 28 osu kefa odun ta wa yi. Lojo Friday at ojo Saturday ago mere abo si ago mefa abo ro le ni waye tubo dojo Sunday ago mejo woro titi wa ago mewa abo woro ba pade po awon agbara Olorun yo ro bi ojo ibi to ti waye ni Adecom Furniture to wa legbele ipo matrix itala mo nilu Ilorin nipele Kwara pelu guest minister prophet doctor Sunday Abiodun Sunday pastor pastor Victor Apolayan host minister pastor Enoch Ajibola Ekpe 091-3582-1981 Jawom Dominion Center Labedari Bishop David Bakare Yowani kwe Boshigbo Gbegbese Owo Agbara Olorun Yore Ko Jabiti Gbane
2: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikulukun leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.
3: Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé.
4: Ẹ̀kú rọ̀lẹ́, wọ́n yí ni àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gbajàbíà Mila ṣèlérí àtúngbéyẹ̀wò owó òṣìṣẹ́ tó kéré jùlọ tí í ṣe ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin náírà. Ibùdó ìfọpo Dangote gbé owó epo wálẹ̀. Ẹnìkan kú, wọ́n dóòlà èèyàn mẹ́wàá níbi ilé alájà mẹ́ta tó dàwó Lẹ́kọ̀ọ́. Nílẹ̀ òkèrè, Macron fi olùdóòlà 95 ránṣẹ́ sí Venezuela. Ìròyìn lẹ́ka ọrọ̀ ajé. Báńkì àpapọ̀ Nàìjíríà CBN nípàṣẹ kí wọ́n gba àpò ìkówósí akoto sí ẹnikẹ́ni tàbí ilé-iṣẹ́ tí ó bá ní nǹkan ṣe pẹ̀lú fífi owó ṣe àtìlẹ́yìn ìwà jàǹdùkú. Ìròyìn lẹ́ka amúlùúdùn. Joshua Mike Bamilóye sẹ àwọn ọ̀rọ̀ pé àwọn sinimá àgbéléwò Mount Zion tàbùkù àṣà Yorùbá. Ìròyìn lẹ́ka eré ìdárayá. Fini di George tako kíchẹ́lẹ̀ ó dipò akọ́nimọ̀ọ́gba ikọ̀ méjì mú. Ẹ kú rọ̀lẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wà lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olóyè Dé Ṣéyí Jacob ni oníròyìn yín. Ẹ mọ́ gbàgbé pé ẹ lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 887 FM. Bákan náà lè download app wa lórí Play Store Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé yóò dé sí etí gbọ́ yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Aròyìn ẹ má yìí kú ní ìkànnì wa ìkànnì yín tó tàwọn yọ yìí.
5: Ṣàdé wá. Wọ́n tó ti fẹ́ jí èrò transformer wa o. Máa wo bí wọ́n ṣe jí ẹ̀rọ aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o. Sì máa wo o. Mo dé máa wọ́n ọmọkùnrin yẹn o. Àmọ́ kí n tẹ̀mí ṣe gbogbo ìjọba ni fa. Kò tẹ́ kán máa jí lọ jẹ́. Ayín jẹ́ ọmọ jí lọ.
6: Rò ó wò dáadáa o. Njẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé dúkìá àjọba, dúkìá ààrẹ ni, owó orí tó ń sì ń san ni wọn sì fi tún gbogbo ohun tó bá bàjẹ́ ṣe lọ́nà kan tàbí èkejì ara wa náà là á sì ń kó bá. Ẹ jẹ́ àmú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbájọwọ́ là á fi sọ̀yà. Tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu, fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí.
7: Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tẹ́tí gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.
8: Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́
9: láti ilé iṣẹ́
8: Diamond FM.
4: e ka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye ohun re lekun rere o lori osise se are Bola Tinubu Femi Gbaja bi amila ti so di mimo wi pe ise ijoba tin be lode ye ti gbaradi lati bere oro lori atungbeyewo owo sise to kre julo o salaye o wi pe nibi ti oro ajede duro ye owo to wa nile tele yen owo sise to kre julo ti won so di ofin lodun 2024 da bi eni wi pe igba ti koja re Gbaja bi amila soro ohun loni ojo alamisi wipe ijoba to wa lode won se agbeyewo pelu awon lajo egbe osise o fikun wipe owo ti won buwolu lodun 2024 ni o dabi eni wipe o ti nkrese ni bi oro aje ti ri lakoko yi lasiko to nba awon eniyan soro ni bi apejo kan nilu Abuja ni Gbaja bi amila ti tenumo wipe isejoba to wa lode yi lakoko ti won gbase ni won ba opolopo awon ohun to dabi eni wipe kudie ninu eto oro aje to je pe akoko oro owo yiya leyi to mu won gbe igbese akoni nipa yiyo owo iranwo ori owo pentiro ti a mo si subsidy ati atunto lori pasiparo owo oja wayo ibudo ifopo Dangote ti mu adinku ba iye owo epo jake jado orilede yi won gbe owo epo wale si egberun kan ogofa ati naira marun yato si egberun kan ati ogosan naira din eyo marun to wa tele ni jala epo kan eni to je agbenuso ile ise Dangote Anthony Chijena lo fidi oro omule wipe adinku ba iye owo epo loni ojo alamisi o salaye wipe adinku 50 naira ni won mu ba iye owo epo bentiro igbesi ohun waye latari wipe adinku ba iye owo epo robi lagbaye si naira 89 yato si dollar meta leni 80 to wa tele ni ye bareli kan o salaye o wipe iye owo epo ti won ta epo bayi nilu Abuja ti wa ni egberun kan ati ojilerugba naira be ni o yato lagbegbe si agbegbe lawon agbegbe mi onto egberun kan ati odunrun o le eyo marun owo naira ni jala epo kan nilu Abuja bo tile je pe awon omo orilede Nigeria se npongbe ke ki owo epo wale ko ma wa ni nkan bi egberun ni gege bi 80 tabi 9 owo naira Adajo Samira Bature ti ele ejo giga nilu Abuja eyi to wa ni Maitama ti fi oro ranse wipe ki gbogbo awon ti won je agbofinro bi won ba ti ri osise olopa ti oruko re nje edit ehuwose ki won o gbe latari wipe o ko lati yoju si ile ejo lori esun owo rogunrogun ti iye re je million lona 300 naira ati esun wipe won fi tipatipa le eni to ni dukia kuro ni di dukia re to nti kiko eru elero ninu ase ohun ti o fi lede leyin ti olupejo eyi ti Aderonke imama lewaju won erun se ni onjejo pelu enikan to je alabojuto dukia Cecil Osakwe ati agbejoro kan ti o filu Abuja se bujoko Victor Giwa lori esun oniga mesan to ni se pelu idipampa ati iwuwa to lodi si ofin nipa lile onidukia kuro nidi dukia re to nti biba eru eleru je ile ejo giga ti ijoba apapo ni o ti fi di oro mule ijoba apapo fi esun kan wipe nise ni won le enikan ti oruko re nje Asabe Waziri kuro ni ile re to wa nilu Abuja lodun 2022 lona ito ti won si tun ko dukia re ti iye re nlo se bi million lona 300 owo naira Ile alaja meta kan nilu Eko lo dawo ni agbegbe Alakija ilu Eko lo ni ojo Alamisi leye ti omu to fa isele ku enikan ti won si dola awon eyan mewa bo tile je wi pe iye awon eniyan to si nbe labe awoku ile ohun ni enikan ko mo bo ti je wi pe ile na wa ni opopona ona ojo atijo ni to si ibudoko alakija lopopona eko si badagre ni lo satellite town eye ti o dawo ni nkan bi ago meji la osan ku iseju ogun iseju leye to mu ki awon eso alabo ati awon nise pajawiri tete jigiri si ise won awon ajo to ri si isele pajawiri nilu eko ati awon ajo oludo lami ni won sise takun takun gege bi atejade to waye lati odo eni ti se akowe agba ti ajo la sema doctor Olufemi oke osan yin to lo salaye wipe ise idola ti won fowoso wopo se ohun lo nte si waju lati ri daju wipe won dola awon ti ile ohun wolu wayo ajo to mbojuto gbigbogun ti arun lorilede ye ti a mo se ajo NCDC ti tako abakan to nfe ki won se idasile ajo ti o ma bojuto eto ilera labele ati mojuto ajakale arun won se ikilo fun awon asofin wipe ki ijoba matun gunle dida ajo miran sile ti ise re yo ma se atako eyi to ti wa nile eni to je adari gbogbogbo ajo NCDC dokita Jide Idris lo so oro won di mimo o salaye o nigba ti won fi oro wa lenu wo lati odo awon igbimo ti o ni se pelu oro gbigbogun ti ajakale arun nile igbimo asoju sofin o salaye o ni looto ni won gbudo se eto lati ro eto ilera lagbara lorilede wa Nigeria Idris salaye wipe bi won ba tun ni awon fe da ajo kan sile ti yo ma ri si oro itankale arun bi igba wipe won tun fe da ajo kan to tin se ti yo ma se ise ti ajo kan tin se tele ni to si je wipe eyi le se akoba fun akoyawo ati ijabo eto bi nkan se nlo leka eto ilera papa julo nigba kigba ti isele pajawuri ba sele leka eto ilera aralu ile ise olopa ipinle anambra ti se iroyin to nja kakiri wipe awon kan ti won fi oro lede lori itakun ayelujara salaye o wipe oko ologun ojo nkan kan sile ninu gbo laarin agbegbe nimo si adaze nku nijoba ibile anaucha ipinle anambra ile ise olopa se apejuwe ikegbanjari na bi eyi to le daji nijini bole laarin araalu ti o si le mu ki awon eyan ma nigbagbo ninu eto ìṣàkóso ètò ààbò aráàlú nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde láti ẹnu agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá SP Tochukwu Ikenga iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣàlàyé wípé níṣe ni àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ takuntakun láti lọ wo ohun tí wọ́n ń sọ ní agbègbè ibẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n débẹ̀ wọ́n rí i pé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lásán ni àwọn èèyàn gbépòye lẹ́nu lórí ìtàkùn ayélujára kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Anambra CP Ikeoye Orutugu wá rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà láti wà lójúfò kí wọ́n ó sì má ṣe gba àwọn ọ̀rọ̀ tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ orí ayélujára gbọ́ bí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ́ ń tẹ́tí sí ní Diamond 88.7 FM ìlọrin ìròyìn yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdànù dúró ráńpẹ́ yìí àròyìn ẹ má yìí kúrò ní ìkànnì wa ìkànnì tó tàwọn yọ yìí Diamond 88.7 FM ìlọrin.
9: Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìdàkùn káyélujára wa ìdàkùn ìbádọ́rẹ̀ Facebook ìdàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 88.7 FM. Diamond FM, shining supreme.
8: Iroyin, iroyin, iroyin, iroyin, iroyin, iroyin, iroyin, iroyin, iroyin, ekun rere. Lati de ise Diamond FM.
4: Eka bo pada lati bi idanduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye nte siwaju ni ile okere. Are ile France Emmanuel Macron shalaye wipe on ti fi iko eleni marundini adorun awon oludola ranse si ile Venezuela. Are Macron soro fun eni ti se adele are ni Venezuela Decry Rodriguez. Be ni o shalaye wipe gbangban la won wa bi oke leyin awon eniyan ile Venezuela. O shalaye wipe ati France ati awon ti won je alatileyin re ni won se tan lati se atileyin fun ile Venezuela ba kan na eni to je akowe si ijoba ile America Marco Rubio na shalaye wipe ile America se tan lati fi awon iko oludola ranse si Venezuela be ni o shalaye wipe won yo se eto didapada itakun ayelujara ni ile to wa ni orilede gusu America ohun iroyin leka oro aje banki apapo orilede wa Nigeria CBN ni ti kede lojo alamisi wipe banki ati gbogbo ile ise ti o ba je wipe won se eto idunadura owo ki won ri daju pe won ti apo ikowose tabi akoto owo ile ise tabi enikeni ti o ba ni asopo pelu awon tin fi owo se atileyin awon ni janduku ase ohun wa lati banki apapo orilede wa Nigeria ni ojo kerin lini ogun osu kefa odun ta waye gege bi ajo akojanu leka eto suwona NINGSAC ati ile America eka ton risi oro owo le okere ati dukia ni le okere ni le America labe asewa 13224 gege bi won ti sese atunto re ni won pa ase ti won se fi ofin de enikan Mukhtar Muhammad ti o fi ilu Eko se ibujoko bi to tin se pasiparo owo to nti awon ile ise eleto owo meta miran ti won ni won be labe abojuto ninu oro ti won fi lede ni ibere ose yi ni ile ise to nri si oro dukia ni ile okere ni ile America ti fi esun kan Muhammad wipe o nse atileyin fifi owo sowo si awon iko onijanduku iswap iroyin leka muludun olorin esin omo Nigeria Joshua Mike Bamiloye ti se omo ajirere Mike Bamiloye lo ti fi ohun ranse pada lori esun ti won fi kan ile ise iranse baba re iyen Mount Zion Films wipe won se agbejade awon sinema agbelewo to ntabuku asha orile asha ile Yoruba ninu oro re oni leyin ti ile ise Mount Zion kede wipe won fe se agbejade agbara nla okan ninu awon sinema ti won ti gbejade ti petipe ti won se atunse re ti won si fe ko di agbelewo ni awon sinema kakakiri lojo kini osu kewa odun yi leye ti won ti koko se agbejade re leyin ogbon odun seyin leyin ikede ohun ni enikan lori itakun ajara X ti oruko re nje ife sola tako ile ise na to salaye wipe awon agbejade won a ma tabuku ise si awon omo Yoruba to si nfi won han gege bi eni bi leye ti o nse agbelaruge esin kristeni gege bi esin ti o fese mule julo ni fifi esi si oro ohun Joshua tako ohun ti onito ohun so o salaye wipe se ni eni na ko gbo agboye ise owo omo Zion o fikun wipe kaka ke won o tabuku asa Yoruba ni se ni won gbe se agbelaruge awon ohun to je asa Yoruba bi ede owe awon isesi wa to nti igbelaruge ipo oba ti o man se afihan ninu sinema won lore kore iroyin leka ere idaraya akoni mo gba tele ni ko Super Eagles Finidi George ti so di mimo wipe oun ko se atileyin bi ajo to mbo to bolu afesegba lorilede wa Nigeria se ngbiyanju lati yan Eric Chile gege bi akoni mo gba ti yo ma mojuto iko agbabolu Super Eagles ati iko awon ti ojo ri won ko ju meta dini meta leni ogun lo nigba to nsoro lori oro ohun finidi lojiyan wipe lati ma se akoso iko meji ni sisentele yo na eni ti o je akoni mo gba omo orilede Mali ohun ni ogun pupo to si le je ki o ma lanfani lati kojumo ise daada eni to fi gba kan ri je agbabolu to soju orilede wa Nigeria salaye wi pe iko agbabolu ti ojo ori won ko ju meta le logun lo ni won ni lo akoni mo gba to je wi pe ise ti won nikan ni yo joko ti yo le fun won lanfani lati se daada ke won si gbaradi lati pregede awon ife eye idije ti nbe ni waju won iroyin kakiri agbaye le entertainment Diamond 8.7 FM Ilorin ka to danu duro lori iroyin ohun egbo awon koko ta ti menuba le kan si a fi to yi leti pe gbajambia mi la se ileri atungbeyewo owo sise to kere julo ti se egberun lona 70 naira ibudo ifopo dangote gbe owo epo wale eni kan ko won dola bi eyan mewa ni bi ile alaja meta to dawo ni ilu Eko ni ile okere Macron fi olu dola 95 ranse si Venezuela leka oro aje lati mu wa se ti gboyin pe banki apapo Nigeria CBN pase ke won o gbese le akoto ikowo si enikeni tabi ile ise ti o ba nse atileyin pelu fifi owo se atileyin iwa janduku iroyin leka muludun Joshua Mike Bami loye se awon oro pe awon sinima agbelewo mo Zion tabuku asa Yoruba leka ere idaraya finidi joji tako chile finidi joji tako ki chile odipo akoni mo gba iko meji mu ka to ma lo nje mo pe ni rojo ni lodun 2009 ni ologbe are igba kan ri Umar Musa Yaradua pase eto idarijin fun awon iko alakatakiti alatako ni agbegbe Niger Delta ni baye ti mo boba ni onkun ti e fe fi to awon akoroyin wa leti e le pe sori number ibanisoro 0916062756 ni du okorie lo se akojopo royin kakiri agbaye ti role oni oloyede Sheyi Jacob lotu se di abinibi to mu ase ti igbo yin e seun pupo be se n teti boy kan ni wa ikanni yin to tawon yo yi Diamond 8.7 FM Ilorin awon eto wa lolokun ojo kan te si waju e mai ku ni be
10: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
11: Hello, o eyin elegbe megbe egbe mi ti kole nla o ye kemi na o ti ko egbe mi ti roko bogini o ye kemi na o ti ra egbe mi ti segbe yawo o ye kemi na o ti se egbe mi ti relu oyinbo o ye kemi na o ti lo egbe mi ti joye lawujo o ye kemi na o ti je o wa da be bakan meji ni ile aye egbe re to ti deni ananko nje oran ti egbe re to wa ni poison opo egbe re nbe logba ewon o ye ki won na ti lo ore mi dekun ati ma wagu alago sise ma faye re wa yi alaye adele aye la pade ototo larin wa igba ti asiko wa fun oni kaluku ikani Diamond 88.7 FM lo so wi pe igba le ma gba o lowo loni ko suru igba na nbo wa gba o igba ti e na nbo wa de ma kanju jolorun lo
12: Alright, Moroyin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.

0: fi ko wa bawo la se le sise agbe awon kan to se pataki fun wa lati mo gege bi ojulowo agbe papa julo awa ta ni lokan lati e ti mu ise agbe lokun kondun awon kan ta le se lati le mu ki ise agbe ko je sise ati lati le je ko rorun fun wa lati se o si bada bande fun gbogbo awon alase apase kan ni Diamond FM tan gba alalejo tan si gba alaye tore ni ti ba gba alaye n gba alalejo na ko ni abi baba be
1: beni
0: eh adupe pataki lowo awon
1: amo lore o
0: lawon oga wa e se ma dupe pataki lowo se Egypt to je olowo bo tin akobi kon
1: malebi mi akobi mi
0: se emi omo yin ore yi pastor shanko alaji lo nki wa pe e kro lele ko si dayo kawon ara le
1: atunde na nu gege bi se wa ebi olorun ni ngba ti esagbara wa ni wo yi jejo la lo di jejo o to di jo mejo o tun wa nu ona re atun ti de lo na nu aki gbogbo awon olulufe wa o ni bi gbogbo ta te gbe tin fe de awon mo yin na ni atun de lo ni dayo lo ko temi kilo tomo ti opolopo emi si baba be mother sankolo tun tun file kekun o ke si le ke bi eyan
0: rara o ti njoye biyan ba tin be ni tin njoye rin
1: oda
0: abi
1: o ti jori obanu
0: o ti jori obanu igba to tin be ni tin njoye rin adepe e ma gbagbe le ise oloba shajira limited okan gbogi laarin awon le ise ti ajo ma nse eto ni gbogbo ojo mejo mejo ni
1: alalu barika le ise
0: a kan si won nigba ta ba de kini ta fe pe ke lojo tuni a fe ya bese die lojo tuni latun ti mu nkan mi latun ti mu nkan mi so ati pe lati salaye awon nkan to je un ogbin mi ta tun le gbin niru akoko e bo se wulo fun wa lati gbin ati ise pataki ati ona ti a le gbagbin e je lo si le se oloba shinachira limited nigba ta ba de a te waju e ma gbe ku nbe o Diamond FM 88.7 ni o agbelere
1: fe ni
0: to ba le se.

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: ki eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to su mi iku se ku fun mi pe ko iku ro mo fun mi ni ati ki n bi kan je
3: mi o ma boju oku laye o ba ma di mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole

0: Adomo.
1: Oruko mi ni Tayo Odueke ti eyin lolu fe mo si Sikira to Sindodo. Eyin temi e ba wa ma gbo Diamond FM 88.7, the shining supreme station.
2: Lala ite ti soro jina o ye ko da voice wo le adamo the prophet with the oil of gladness wa sha da voice eni to nsegun aye e mo tori ti eni mo se ngba we jojoju e lo sa so mo kan ma so pe iya ni wura baba ni kini won ni jigi abi rara ki si jigi on pe fo da baba ni diamond ja fi le be so he wule ma do diamond fm ibe yen le ti ma ma pade awon ologo ogo lo nseto ogo lo ngbo eto ogo na lo nsoro gbogbo wa lapapo awadi ogo to legongo ogologo ma sura
3: ancestor

so ile wo isenta ni kalikasku tin be ni jofin ilu lesha won sese se idanwo asewole kan ni saturday to lo yi won tun se mi ni kopekope eyin te ba ba ile to lo yi won tun se mi ni august 8 e ma murale di august 8 gss 2 ss 1 ss 2 and lawon ile ti won o se yi ni august 8 e tete ma mura ile iwe to bo nje fegbe gbawo bo ni won ni boarding school won tun ni day eyin na ba dinu ogba ile iwe yi e mo pe Olorun fe nikan se je nikan lo awon eleyi n ko mo ni ti won si fi wulo fun ra won loni ti won wulo fe yin obi na Baba Dola ilewe St. Catholic High School nbe ni jofi ni ilu Lesha

0: lagba to ba mo ri ke ewe atego ni fi daju ko gaga bi aisan ba lugo si lagbo ara kase re le te bi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi dopin agba isegun loro kan baba duro dede are da kole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atego sawo ta isan tin ba ba ni ja lagbo ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo ololufe odogun ohun ipe ayo ti e tin detail mi esi o eya ara ti o si se bo ti ye ko si se gbogbo e lo ni o tin fa o amoju to ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba tin ke fi lagbo ara re tete ma bo lodo baba duro dede are da kole wo mo kunrin to ba tin bo wa orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin nkan ju nkan lo mo gba pe baba duro dede are da kole sori 07057065491
1: lori kan ni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin
2: lo to je yawo agba won lawon si la ko bi ya atawon la koko fe yawo won ni ti awon kankan ninu awon aba awon aburu awon tojo mo ya awon ba fe se nkan ariwo ko si ni baba awon a ma pa sugbon en to je yawo si ya awon yi bo ba fe se nkan ba awon mo re baba awon orun aparun se si ni won la mu igbala won si ti baba awon a ma lu iya awon loju awon ko da ba awon ti dagba to yi ba awon ba si ko si won laarin ta ba awon fe pari oro yi pe epe ti o se gbo ntan ni baba yi omo fe ranse ni kongbe kongbe sawon ati ya awon oro yi ti wa toju su awon kadakun ka gba won moran kini ka won o se nbi toro diduro yi pa won ti bi baba awon ti bi ya awon awon mejeje ori nkan pa to kan to le ma fa howo howo yi so bo sugbon iyawo kekere yi eyin loju baba awon ni awon atawon omo re kadakun ka gba won moran kini ka won o se nbi toro diduro yi eleyi to je bi elenkerin be se elenkerin ba ya be elenkarun eleyi to je bi elenkarun ni arakunrin ti won pe mechanic la won iyawo awon olohun fe lo school of nurse ka won wa ran lo school of nurse awon si wo lewota awon ri pe agbara won o ti ka school of nurse ni isin boda lomo re kose nurse na odo hospital kan baba wa ko nbe ba lo baba para sagbara o pada ma gba be lo lewe won lawon molebi awon pe awon ah oko to fe ro yi eyin ejere nbe obo ejere leyin oko o lori oko to fe ro yi awon ro pe ejere bo nbi to nlo yi o awon ni pe awon wa ni ka won o fi lo wa lori eto yi wo ka gba won moran mechanic la won o yawo awon won si fe ran ni school of nursing pe se ka won o roko yi ka won o kowo le looto abi ka won mo lo be ke ba won mo le bi awon ti pe enikan ejere bo ni roko ta won fe ro yi ka gba won moran o je mararun to jade le nkan na edakun ke nikan kan mo ti so ta e ja yanju ti nbe lowo wa ina olohun o gbadura gbogbo wa elu e ka le o e ka le ti wole o
3: o wa
2: eh pastor fatunde e ka le sa
3: mo kin ye ku se lu o
2: e seun baba
3: a ma ju yin se o
2: amen
3: tinu ni ja se mo o
2: amen olohun
3: olohun ba mi so yin le tun re o
2: amen
3: ara mo do wa ni juna o
2: amen
3: o ki gbogbo mo Nigeria to tin da se tula taro aje dara ma jun ka luku o
2: ami o
3: e je ki mo la tori boda mechanic e ba mi so fun won ibi meji le ja si
2: eh
3: o ni se se ko jade ni school ko ma fe won mo
2: won mo
3: le se se na ko de tu fe won ba ko meji ni
2: ki won mura meji kale abi
3: ba e yo ko mura meji kale but kokon ri pe awon kon fe sori awon fe tori akamoya awon ti mo de won pada fe niyan o bara wa jade tan ni pe ami le fe mechanic
2: to
3: mi ti mo ti di nurse se wa pa fi nkan to nje mechanic so eni ki won ru dada ri o lo gbe giri o eh eh so awon ta ti ri won pada se kini o pada tenu re so kokon gba pe boya pe awon se olodun ni je ke yin da se dana ko de eni to be yen lo
2: agboye
3: eh ti eni ti baba won fe yawo kekere
2: eh
3: won ti ti ya won ba kan ta won ba fe gba nkan ko ni fun bo ti ya o kekere ba fe gba nkan ran fun eni ko mo yen ba mi koju so lorun gbogbo n te da ba ti n se a jiyan lojo idajo mo ma so ta lo ba lo abo
2: abo
3: baba yin ba lo se mo bo ja leun se ma ri a lo momo to ma sin yan ki yan mo kan ni po si yan ki de n gbe yawo kan le yawo kan le lori gbogbo nkan gba ogbon wa ti bi pe nkan ti ri be le ni pe ka mo ri pe alaafia n joba laarin mama o ati baba o ko ma wo alaafia ko joba yen to ba ti n bere nkan lo baba ti baba o ba ti fun won a je won koju solorun oba ti baba o ba ti laye won ji niyan wa le ki ton fe
2: ni
3: so ta ba bi ni baba ati ya so won ba ti laye àwọn ọmọ wa jẹ èèyàn o
2: bẹẹni
3: atọkùnrin àtobìnrin ohun tó ń kálukú máa jẹ o ti mú wa látọrun wa gbogbo ta máa làkọjá ti wà lọwọ ọtún wa ohun ta máa jẹ ti wà lọwọ ọtún ohun ta máa làkọjá ti wà lọwọ sí wa tó gbà tó bá ti ń gbèrè nǹkan lọ bàbá tí bàbá bá ti fún wọn ẹjẹ kan kọjú sọba dání wáyé kí n sọ ọlọrun tó dá wa sáyé tó ó jẹ mọ̀nà mi sáìdì ibẹ̀ yẹn o ẹ̀wọ̀ ni kí tú dá sí o.
2: Ẹ bá wa dá sí eléyìí tó sọ pé ìyàwó àwọn ìlú ni káwọn ọmọ fún ìyàwó àwọn pé ilé-ẹjọ́ ti dájọ́ kó ní kálukú mọ́ ọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n wọn sọ gbèdéke iye táwọn gbọ́dọ̀ máa fún ìlú ni káwọn wá máa fún pé 45 làwọn fún ó sì ṣeéṣe ká gbára àwọn mọ́ka 45 yìí àwọn ilé-ẹjọ́ táwọn tún pèpè ẹ bá wọn dá sí kẹpẹ àwọn méjèèjì káwọn ọjọ́ sọ pé wọn ni kò ní ìdí táwọn mú wá.
3: Ṣé
2: bí wọ́n ti
3: àwọn náà wò ó gbogbo bí kan ẹbí kan ti ṣe nílé
2: yìí
3: táwọn atọ́mọ

0: tuwo ọlọyẹ o ti wa ge kaimele o
1: mi o ọlọrun
0: eh ni fiku ya wo pari odun
1: yi ami ọlọrun
0: eh ti ni fiku omo na pari odun yi
1: ami ami
0: la aula
1: wala ala kuwata ila billahi lazim
0: ala jwale mi o
1: to
0: gbogbo bala ma be na o
1: eh ni ọlọrun si ma gbo
0: eh ni ti ọlọyẹ
1: ami ọlọrun ami
0: o mi suku ya go ki o
1: eseun
0: ai ala ji ba si lo lori
1: o
0: ken na o
1: adupe
0: Leo Query, Odoju Kiri, Tibio, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami,
1: Ami,
0: Ami, Ami, Ami, Ami, Ami,
1: Ami,
0: Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami,
1: Ami,
0: Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami,
1: Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami,
0: Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami,
1: Ami, afa gan pa
0: ni ni ga kan yo o ti se bi na yo
1: to baba tan
0: o ba ni ta ba so pe to bo ri bi na lu so
1: ah
0: mo mo fe ni kan ni lu ti wa en ni e o da de skusat ṣugbọn ku wa so pe ni pe o ti ti da fog si la wallahi oloye bo ko jo te paje olohun buro oloye emi na ti se bi e ju bo try fun ama e so fa won obi mi kankan nigba ti ti to ba pe mo ba ti e so fe ni kankan ninu won ni won ni o ti ama ma je be
1: mo lo be
0: wa le o ye ti jo ti ran ti ti bo ma igba ta lo wa da bi la e o gi ma koko ku si ni bi o ko to lo ko to wa mo wa pa ti ko le ku ni ibi oko ye o ba lo fe lori ori man da o ni da
1: wallahi wallahi
0: so ki wo ma de kan ma fi ton
1: to ni
0: to ba ya le o pa da da won o
1: to o ba tan
0: yo da won kan ma fe
1: oda e
0: se o kan wa ma be na le ri ya wo mi
1: adupe
0: e na ko ya ma mi le ti e le ki ji
1: e ja ja ja kan lo mi na to mu mi kan mu le ko kan ba won ti e kare
0: ah aja u da
1: adu ami ami ami e se on e se on e lo e kale o
2: ekale
1: e seun lawo lesun re
2: ekale oloye
1: ekale baba
2: olohun ni da mu yin
1: ami olohun ami
2: ola nabi lodo olohun
1: amin allah
2: abdul fataya la ro la to gidi ni
1: e seun baba
2: serin temi fe da si le oro mechanic on
1: ni eba
2: akoko na nti agba ba doko le ti won ba ri
1: eh
2: o ma kekere ba gogi ko le ri
1: wallahi ko le ri
2: àwọn òbí wọn nígbà tí wọn ti kọkọ ní tí wọn máa ṣe òun tí wọn máa débẹ
1: tọ
2: fẹẹrí mẹkáníìkì ni wọn pera wọn àbí mẹkáníìkì ìyàwó náà ni tí wọn fẹ o ìyàwó tó bá ń ṣe mẹkáníìkì fẹẹrí mi gbọ ọlọyẹ
1: àgbọyé
2: èyí tó jẹ pé iṣẹ
1: ọwọ lò náà ni
2: kí wọn fẹ o
1: ó ti yé
2: fẹẹrí èyí tó lóun ọkọ tẹ nọọsì wọn dókítà ni ó padà máa wá kí o nígbà náà ni ó wà á rí i pé ìwọ yìí ọ̀kàwé o mẹkáníìkì ìfẹ ìyàwó tó fẹ tóun náà kọ mẹkáníìkì ní kí wọn fẹ o
1: ó ti yé ó ti yé
2: àbùrò fàtáyà darú látò gidi.
1: ẹ ṣeun bàbá ojú òní tì í ẹ ṣeun tó ọ̀dà ẹja tó ẹja máa gbà kó wàá sí láwọn àkókò díẹ ẹlú ẹ káàlẹ.
3: ẹlú
1: ẹ káàlẹ láwọ ẹ káàlẹ láwọ lẹsùn rè é adúpẹ
3: àṣírí òní láti òṣèré bí ọ̀sà ọ̀gá náà orí àkọ́bí.
1: ọ̀gá ńlá ẹ̀wọ̀n káàlẹ̀.
3: ọ̀túnṣe mẹ́ta.
1: ẹ ṣeun.
3: ẹ̀yìn sí ètò síláṣọ lọ.
1: àmì ọlọ́run wa àmì.
3: ẹ̀yìn jẹ́ wọn jẹ́ agbé.
1: àmì o.
3: àwọn ní ìṣòro sí ètò ìdájọ́.
1: àmì àmì àmì.
3: àti ogun agbára ń dá sétò látara ọlọ́run kú lakẹ́wọ̀n.
1: àmì ọlọ́run ẹ ṣeun.
3: bíi àsukura ọlọ́run òtọ́rọ̀ látàrọ̀
1: ẹ̀rí
3: ọkùnrin ọ̀sẹ̀ àjókòó àjókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́kẹ̀rẹ́ rẹ̀ màdí ìyàwó àjọ fún pé wọ́n
1: àkíkọ́
3: ìmọ̀ta lókì lọ kọ́fà làwùrẹ̀ wọn àjọ fẹ́ jẹ́ ń tàn náà ọ̀hún bẹ́ẹ̀ bí kaskún ti ẹni.
1: ìfẹ́ nífa ọ̀gá náà
3: àwọn bàbá ìfẹ́ ẹ̀ sẹ́ri tó bá dé skul tán ìfẹ́ ọ̀sọ̀nù àti tó bá jẹ́ pé skul àmọ mẹkáníìkì sí ẹni tó lọ fún skool náà ṣe ẹni ẹwẹ gbèsè àwọn náà
1: tó
3: skool náà ni ó ti rí àwọn ọjọ fẹ tó kọ́ mọ̀wùlẹ̀ dàmà rẹ kó wùlẹ̀ gbàgbé àárín ó wùlẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ àkọ́mọ̀ dàmà rẹ
1: ọ̀dà ẹ ṣeun
3: adúpẹ́.
1: ejan tun le awon tin be nle yi si wa papapa ni won ba se ju me wa ti mo fe fi gba call si ko to di pe won o tun ma lo sori awon tin be lori WhatsApp alakoko da akunrin to pe egbon ore ohun ni iyawo re tin fe ngba tin fe lafe sona to ba fe lajo sepo yori dada afi condom roba adabobo ngba won tun fe radile tan leyin odun meji ole roba adabobo ina ni sa oro yi egbon yi ti wa pa mara dibi pe o ti wa dibi konge to pada wa lo so ta fo re to nto re to nu si mo nti da won lohun lo wa pe so loju to hun lohun ara lohun o wa sori eto bi tan mo ti gba moran yi ko won wa gba moran ona to to nbe pe bo nu ti lo roba adabobo ku won to se yawo won to se yawo to yin odun meji won to se lo roba adabobo yi si okanu ekeji to da be na rakunrin to pe awon ti nawo lori yawo awon owo ta won ti na le ni 200,000 naira lenu odun kan to le ta won fi n fera won sanide lode to lohun o se mo imona ta won yen sin gba won bi ka won se nsuta se ka won o file ko ma lo abi ka won o si oni kini ka won o ti e se soro tin be nle yi pa won eyan won si ti mo awon eyan won si ti mo awon eyan re na si ti mo awon ka dakun kini ka won o se imi ti tutun jobe na ni arakunrin ti won pe ile ejo ni pe ka won mo fun yawo awon lowo onje awon ti fun ni 45,000 pelu bi nkan ti wa ri se awon e ta won mo fun lo na re abi ka won jojoko ka won ojo so awon si ti lo ba register ni ko need ko sin te bejo joko joso samo mo wa ka won mo fun lowo nto ka won nu won wa ni ka dakun ka gba won moran kini ka won o se eke elenkerin ni arakunrin to pe baba awon iya awon to je yale ko ti ke bi lulu ni gbogbo gba ni ija ni sa koda ba won ta won jo mo iya awon yi ba fe se nawo baba awon o pe ko sowo ni o ko sowo ni o won sugbon yawo kekere yi ta won mo re ba fe se nkan bayi baba awon omo ko le omo ko ta ni gbogbo nto ba ni ni ona pe awon si ti pa awon mejeje awon orin ti dija yi ka dakun ka gba awon moran kini ka won o se pe ni baba awon omo se ba awon ba tun ti ni ka won la won ngba awon ba nja ka gba awon moran kini ka won o se eleyan karun ni arakunrin ti won ke mechanic la won iyawo awon si ni ka won ra won ni school of nursing ka won lo di nurse pe sugba awon ni agbara awon oka bere ni bi pe ko kose nurse yi na o ba bere lati be won aboya to bayi setan agbara ati ko lo lewe nurse na yo ti yo awon si le gbe won su gba awon molebi awon ni oko to fe royi awon eyan ijere bo nbe o toro bayi yo leyin oko won ni ka dakun ka gba awon mo se lo to ka won mo da wole kini yi pe awon le ma jere bo be abi ka won da wole mara arun tin be won aju ware ile tolorun ba ni ke fi sin lo kan lati da si 0916 159-1011.
4: Kale o. Kola Alasoke.
1: Afa wa kale. E seun.
4: Ah ba Olorun je pe fun wa.
1: Ami.
4: Mo bi ki awa na mi ile ara agbo lugo mo so. Olorun je kalu kola ba yo ri dada.
1: Ami ni Allah.
4: Ya shukura mo bi ki awa na ya le won salai si
1: ana o pa le. Atu a pe won nu.
4: A lo sibe lana.
1: Ata.
4: To pa do atan si fun Allah ya rahamu. Allah yu krimu, Allah yu yabu'asu fi asa miswal. Modeli kiti yabu ya sukura.
1: Amin ya Allah.
4: Kuku wajuu.
1: Amin.
4: Kalo wani badili ya jay.
1: Amin, amin, amin.
4: Katibu gwa gbala gbana.
1: Amin yo, amin yo.
4: Kwa wabinu kwa daku.
1: Eshiyon.
4: Sheri le ritani tiye ni yo fengan ya losi sku.
1: Iba.
4: Ema fulori le koma suri ma o.
1: To.
4: Kusinti yo ni esan lai.
1: Hmm.
4: Ya gbala gbala tu juwa la wanti soyiri wanyen.
1: Hmm.
4: Awon obirin ta se be fokunrin ti won ran lo le ri na ko.
1: Mm.
4: Elemi lo sa won bi won na le sa won lori.
1: Mm.
4: Amo ba si wa ile ri mi so loye.
1: Wallahi.
4: Eni yen de ko file pelu Olorun.
1: Oda.
4: Te ba bo soke oya nbe yen, tan ba fa won yen la wi be da ku idi kankan.
1: Mm.
4: Ba fa won Olorun lo, won lo wa duro ti yen pe mo fa mi Olorun lowo o.
1: Mm.
4: Ji ma be laarin wa nu ja yanju.
1: Mm, mm, mm.
4: Amo te ba bo sono do wa yin ta yan ba se wa lai ta lai sumo bi won ti saburu nu o.
1: Mm.
4: Won tun mo fi Olorun mo joko ti legbe.
1: Mm.
4: Tin je pe pombo na ba da po mo tutu ta ni oyan.
1: Mm. Afolorun.
4: Owo ti yan ba bi se sara Mr. Loye. Po ba bi se sara lojojo yo pada gba pada o. Se je pe bi eni yen se ko 200,000 opo ni bi to ti jade wa nto to stress le eni yen ki to fi po amo ko sore to gbe oba ta wa wo bi so loye ko sore ofe o ko sore ofe o ogo won ki o me ni ato me ni ta wo ko sabu yen ko si pade lojo waju
1: be ni
4: o si si bo ba mi be
1: ben
4: tin je conclusion temi kon mo sa bu fun
1: o da
4: file amon mi temi o
1: iba
4: kun o pe kun so nje n to se easy da bayi o ba ni a bo mo se se to na nu o fe le pelu olodun ko da si mi ati
1: ko ju be lo
4: lodo temi baby se man si
1: iba iba
4: se wa rele keji mo fe lo bi topic ti baba ti brother mi kan so sita ipe baba won ko ya sa won
1: iba
4: oni kaluko abi ti e la eni o fi apamo o ko mo da sa ni ya ti baba conclusion pelu ana yo mo dun yan ni toto o tore bi won question kan ti mo like ipe ah e fe jo won sun ni won baba yen do gba bi wa na ni once ni alphabet ti e ma dun yi sibi ti o ba wu yan
1: wallahi
4: o le fi ko ti o le fi ko eti amọ to ba mi ga ba be lo alawu ti e ko seni ti o yi tin je pe ke ni yen ko fi arin yen le ko wa mu ona meji nu se mi won nu aye kun wa aforijin to po ekeji kun o koju ma se won eke ta gbogbo nti baba e ba deserve lati te pe ni won bi mi ko mo gbinyanju lati nu baba yen kankan be ti ogun ba je lo mr loye wallahi o je bo ko si da ko se fe gbona to wallahi o tutu topic yen re mi mi na la ma dupe fọlọn loni
1: to adupe
4: tin je gbogbo se mi wa loni ah wala alhamdulillah
1: adupe fọlọn adupe fọlọn
4: gbogbo bi yan ba se wo di to bi o ba mi ba fe bipti ti mo se da to mr loye ijo ti yan ba tu pilo to ba kan to wa mi o tun fi sun mo
1: wallahi
4: tin je pe ke eniyan mo tu kankan la ni yen ko si agbara ti yawo yen ni totu olohun
1: bende
4: ko da ti awon mo re ba deserve lati se gege bi egbon kawun si
1: nda
4: won se nawo ni won se gba ni won sa o ko won se o
1: to
4: o lewu fun yan lati so if anything sa buru
1: amo
4: da pupo lati ran lo de bi tin lo aba kan den gba ta bi mun so njo yo ni mi aba sa bu se ko po kun le ran ti re e wa kan mo sa su de bi sa da ah aba la mo lali ki amo aya fi le fọlọrun
1: to
4: ege be na mi ba se dada ko se kopọ mo le ran ti ohun na
1: oda
4: bi a ni yan na se je ni yan
1: oda
4: awọ do ka mo gbagbe ka fi so kan o this is the time of politician baba baba ko ti gbo ran ti omo ni ti won na se o
1: sawo e seun gbo lori Facebook Olale kan deni aduko e seun Isaac Oyeniyi eyin na se o oye laran busayo Sunday sani e sani karai adupe esun adupe o muti wa yan deji akinwale owo labi oluwa seyi abiodun seyi lo fakanlu abayomi adupe esun oju oni teyin na baba tope fadipe adupe ese adupe esun gbo yin te ti ba adasi lori Facebook ase o ayo deji taufik olani yorale kan nicolas ainde ajoke adesewa fagbuyi abdulrahman adupe esun lori Facebook aishat adupe ese o Prince Alade Sanmi Agunbiade Clem Abiye Dada Adelowo adupe esun Yusuf Ola Ile Sanmi Ola Taufik Jimo gbogbo yin patapata lori Facebook adupe esun be ina ba fe wo eto yi tabi to e tun fe pada tuntun o e lo sori Diamond 885 TV ibe let's le wo wa pa tin soro ni kitikiti yi te sin tun le tun wo to ba tun pada ya e ma ba wa share re ko kari aye ka won yin na mo mu nbe ki won mo kogbon yala won ti o seese kun ti niru la koja yi tabi ti won baru nti an so lowo lowo yi ti won ba pade lowo lowo awon na le kogbon be etara ti won sise alada etara ti won sise olore tori ti won ba ri ti won si rona abayo olohun ni dun yin lada re ta se npe ke ba wa share ka won to seese ka won na ojola eto yi ka won na o le gbadun re eje nde ka polo oja ka polo won ta nta aba dalide ka pada sodo awon ti won ti fun wa ni mona lori WhatsApp ka tun gbola todo ti won na won ti ide e ma ti sun orun buruku oni kun wa mo nbo
5: Diamond FM Ilorin awalan tun ise eto igbohun safefe ro lona to ni tumo

0: ne bi ka sisa iwosan ni lana ibile ile iwosan ibile e mara pe kia kia ti koja be won gbara wo
1: very wa fun aye e fe saye wa ara lati mo pato gbogbo n to nfa to je bi e ti nawo le aisan ti ogbo sa ehe ma bo wa bo ba ti di aro saturday lataro dirole la wa nle olomi agbon mara ba dojo sunday lataro dirole a wa nle olomi agbon ati lojo aje monday lati aro dirole nile olomi agbon awon ojo mete ta te le ba wa pade nile olomi agbon ti be ni yana ya force do lo je nlorin lati gidi te ba ti nbo te ba ti woko te dojo oba e woko ti nlo si ogidi oloje ke bole ni yana ya force nibi ti le onje igba lode wa e fona sodi keji nibi ti le onje igba ni yana to doju ko le onje igba lode titi to lo nu ya force ngangan awon lokada ti nbe nbe e so fun won pe nlo le olomi agbon won gbe nde be aisa ti ogbo olohun ni fi ba ogbo wa jao e mo gbagbe ojo saturday ojo sunday atojo aje monday awon ojo meteta te le ba wa pade ni olomi agbon gbe nte fe ri baba omi oko gangan ni le olomi agbon ojo saturday ojo sunday atojo aje monday awon ojo meteta te ba won pade nu bo ba wa ni alaye kan si keje nipa ipo tagu ara re wa to fe kalaye se fun won lomi oko gba number 08067010215 08067010215

School of Nursing. Awon eyan ti so won si ti mu moran wa lorisirisi pe te ba mo pe fe se awon oni e mo se o sugbon e fokan si pe eyin sase danu lowo lowo tori be ba se e le mo jere kankan bo be lele to daju tori awon to ti se pupo awon eyan ti se ti won o jere bo be beyin na ba ti wa gba pe nte n se yi e n sase danu lowo ni tolorun ba wa ni pe to be ti se gba fo ohun te je pe n sase danu lowo yi te n se sara lowo yi e jere e o e jere re sugbon ma fokan si pe fe jere bolorun ba wa le jere re to ke dupe fọlọrun be ba si jere re ke tun dupe fọlọrun na ni da keji sugbon awon eyan gba yin moran nu gugu awon to ti ni riri won ni o se si ke ma jere bo be o nta awon eyan ti won ti ni riri wire o eyin na si lawon molebi yin ni e mo se te ba gbo nta awon eyan ti won ti ni riri ti won wi ati nta awon molebi yin wi ti won wi te ba gbe segbe kan te ba le fe se awon eyan ton won ni e te ba mo pe e fe se won ni e ni gbagbo pe e n se ase danu lowo be ba wa jere ase danu adupe be ba si jere ase danu to dede na lo pada bo si ko mo pada di pe yo pa yin lara tabi yo pada ma do yin ke ti te meme yin le nti mo n se yi mo le mo jere bo be hen be ba ti le se sugbon tagbara yin o ba ti ka se danu won ni e mo lo be o je bo ti ri latapa be onu e se o gbogbo ẹyin tẹ bá wa dásìtò lónìí ẹja tún mú àwọn míì tí wọn ti sọta ká tún mú tiwọn gbọ ká lè máa tẹwájú lórí ètò láwọlé sùn fún talẹ ọjọ òdìtò ni ẹja tẹtí bẹlẹ jẹ ká gbọn tí àwọn tí wọn ti sọta yìí tí wọn wí lálẹ yìí mọ ń bọ.